0: Tu Olugero Olugero Uno de Lugero Luarero Mo program se lukera Wano kredio buddu
1: Okay, uchaulirize umuntu wa Bulijjo Radio Budu 98 kroze 8 masakani 95 kroze 5 Kampala kuteka www.radiobudufm.com abali mtala wa mayanja. Program serukera wetu lipa kasawa nya. Olugera lwa furulu na ku olwa lero.
2: Yes.
1: Tamukede.
3: Tamukede matovulunadi.
1: Eba
3: naye. Zikiranga adwogera kuba sports.
1: Nedda sev ololugero.
2: Ololugero sev.
1: Ya mutende ndiye mbi.
2: Tamukede ya mutende ndiye mbi.
1: Amakuru atamani bifa ku muntu ya munyoma so si kirungi kumalagwa isaisa mboto bantu maso.
3: Mbade mayi waliruwede nga mujaga na gata kwa Sabrina.
0: Uruge mbade uruge lulu walero wana mpoko mselukeda. Iuji badi sawe suki ya pukwa mselukeda. Sawe suki ya pukwa mselukeda. Esawa, wano ku Radio Budu. Esawa, elimwe yokumacha. Budde bwa kumalili. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Budu.
4: Obadde okimanyi nti okulumwa alumwa omutwe kyabulabe era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe? Kale omutwe toguganya kuluma kiseera kinene. Olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofune omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Ochegiri samusawu yokubiri ya program sebukeri mchibuga masaka mwetusenzira
5: olo nechukutuka kwayo na joli Radio Butu
0: katindoza otegede radio chijo uliriza
5: radio yomu ntu wabuliju.

0: Echo tu kozo warero. Babari wa miaka ejo.
1: O banaga.
0: Nimba ziombeeranga mbishi bwanju.
2: Wanji tadi.
1: Yes, bila mwetabano kuchenda mwana na kaumusa mwana chenda mwana kaumusa tano wadu ya mwendo ya mwantu wa mwuri jomu chale wa mitadija na male tuwa sinzira na mpruga wa mseru kira ne bagaba tuwa nwa mchala bambi ya wanja gada anonya watu kwa kumukule mbeze kwa kwa mchala president ya mazibanga ito mchalo
0: baba
1: walu waka imba kalikila ita mkuliko mwaka wo kala kaiba kwa ya kakuba nyo president ni kamu nyumira nyo kako le bintu vinji nyo mbisera vyo utala wo ukulisa ya bantu muntalo vichi ane mkireme na mwita ane bandange mane kana kade ze sumera wensura chinyo nyola netu wakalo kweba za ku government na kuzotu ina bantu mu government haba tigile chema ite bitone
0: baba
1: tu haba ditu limukulaba kusekuluwe chitongole cha UCC nga kule mbedua mkumu wami balunywa juma ya mutika edimuli okunonya omukyalo ono
0: odyo
1: jebya gwerede ngo omukyalo no baamulabye ne bagenda ne bamuwa kusanyu spice dena na muyimbira muwali mukuru munne dani mukula na muyimbira abakuru bonne ndongo ne kubao bambi twageza kanga sanyu senyo ado mugere mo beda sora lecho twagalo kwebaza ku government banange chikwataka ne bitone muge chigenza chitegereke
0: kakati mwebali ba
1: mwebali de dala
0: kwanga
1: abantu anobola baba akolerera government bakolere dense no
0: na era abo binyini nga bugambye nti tebakyabategekana mu bivu
1: tebakyabategekana nga bakola nnyo
0: music nga wali atambula kati akakayimba buli mwaka bakazi
1: okitegeera
0: kuliko omwaka bakazi
1: kuliko omwaka
0: ebali
1: sono lichutagala kuyozayo za konyo omuona lebo minister banange nyombi tembo thank you webale nyebale dala kuba twala byesanyuri mwa wa dom jarono nawe mwa mebalunywa juma mwebale nyo mwebale dala achine walo chivule chitegekedwe na kusomeza asatu mulomo omwezi kugera kubera gwa munana tujabio kila kwa mprogramu na yu wana kuja kwa lwa mkaga samsa mpaka sazi ya kubela muenda
0: baba
3: kula kula nya business yo na wewe kula kula nyengo yongi na kumagoba
4: in the future
3: eno ye business tip wa mprogramu serukeda.
5: Okay, business tip ya Fiona kolwalero sogo enaga okutandika business na wateka teka oba walio jikozeeko manya ekitundu mota de business enfuna ya welietia abasingo oteka yo butesi roga kino techibadde yonza kanti ekele duka omuli amasawa muli engo ye bichi ne engo nzo okweka ngange techijja kukolera bulungi nyo akasente ko kakufire bwerere aya ne ekirala abantu bagano okugula ebintu byolwensonga mu kitundu kyabwe mune tebasola kubigula olwaka sente n'okubiseera kwotadde nga boba manyi nti nzao sigenda au nga boba manyi webako
0: nga toboba manyi ya kasambu golesi za mitwala abiri
3: yibate business tip mu program serukera esawo yokubiri tujikubira ubukomo mutwa name ya program serukera esawa wano ku radio buju. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budebwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buddu. Watu sede kumulimogwa. Watu sede kumulimo. Otanji sokola. Anjo luna fetugobia. Misawa yokusatu. Eya program seduke. Ebi yoku igate bibwayo. Uno ye mkebe za munya. Muprogram sedukeera. Nga kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailors. Obabi ite vya jibia nsigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsigo ze tubatu telesemu. Katigena mustina and tube. We gulile smart tanks oba sailors. Onada kwebaza.
1: Yes, mbela mweta mbano kuchenda muna na kaumuza muna ni chenda muta na kaumuza tano. Wendi ya mundo, heyo mtu wabuli jo miaka makumi ya vili mweta na marambili na kumpawa. Sinia, MC Madim kwa mtaka wakabaka wali mulo njidala, Jackie Patra, wali nyo dopes DJ, adheni kugana na mzei kambande we soga. Tuma ina mutano, paka sazi ka kubila nyezo wa kubachanga gugula. Tuma soku banga tuwe soga mkebe za mwenye, atutusi wa kumkoja mfaba kami njimba itaba situ wa ntubo. Baga tuzimba maka somero, obasicho ina company. Baga tubo na abona nataka mwagira kubango telekira amazi anti mikoloja fabasi tuwa ntubu bakuli ditanka ezita talaga obazite smart tanks wamune sayozi obavite biaji omukumi rwemere nensigo binjoke ya kubia mlembe dala tuwa ntubu smart tanks zikole duwa wanoe njini wafe mugwanga Uganda tezi talaga teziko sewa bogomo kagubere omoliro watu gamati nyonjo nyo atenga nyango kuma zo steel and tube stainless silos atu gamati nyonjo tezina bulabe buona eri emereyo jobeda otereke demo kaya tereke la muko vanyuma lua makungula umunosu wapotele vinyo kubango kumira muke bijanjalo entungo obulo nebi vale bila labiti vudala silos zino aziko zesebwa avalimi wamuna abasobozi gena mstu and tube wefunile tanks wamune silos ebiyo mulembe dala olida kwebaza benjo kilako babu nye bitundi vye gwanga okwetu lensi gwanga Uganda leona wanawafe Masaka jangwa nye kukula unda bautu esembe yungo gende senyange kukume rida msoweto otwe kumukono go kwa kono oja kubula bechizime chiri mkale ya wetu wa mune blue walone mtu kazitika weziti kula batu kwa abu njini wabagenti netaga evizimbi sebiyo mulembe dala netaga sales netaga smart tanks bajo kubaba zikuanga mkwanzi.
5: Okay, tuyanze nyo tuyanze geduka za mbwa wefu nilebi ntuwe biatevuli chimuchu kutamuli rebulu njinyo njini dala. Wama mkeweza mnye wafona kwa uwa rilo chintu changu nyo. Magezi chigwa wawakule embeza haba isemu, banabala izidwa. Okusubolo kusigalanga baku watagana ni banabavu deyo, oba haba wangulwa. Chwanga wesa nganga, haba singa wadiba chasolo kutukolede bia nagwano na inga bavu deyo.
0: Banyakiriza.
1: Ajo lu na mama tinga baba yimba baba yimbe.
0: Eh.
1: Sagama tinga kujayo kumbe baba badene ideas enungi.
5: Mm.
1: Walu na abamunga wa muwangude.
0: Nino nya yakalulenga je bakanonya amwe ginonyanga akubona abakolede ki?
1: Kuwanga simba baba mwalabiyeko kansale ya badala ira. Mm. Mune na jana mukakula kakaja. Olaira chinga baba bubi.
0: Eh.
1: Gati omuntu ngoyo. Olusanzo kubana yake nyina abakuja muntu baina ideas enungi. Esobolo twale kitundu kya femaso. Ne tetufunye budde kwatagana tuli mukweru maaluma
0: chokoli tagenda kudda yaita mu mulala olusi wandi badde weme watu gojola bandi jibadde jigena kusembeza obuwereza
1: okitegeera
0: nogano jibulira munno
1: nogano jibulira munno
0: senga balonzi tumuba mutusudde wa
1: tuba tusigadde mabenga
0: mweru maaluma obuwereza bwe buzingama
1: bwechiri
0: ekitegedde chiche bayinzo kola
5: nti magezi chi gowa bakulembeza abayise mba nabala izidwa okusobola kwatagana ne bano abawanguddwa oba abatayise
0: mukolo mubaga mubayite ngenseera ba
5: mukwatagana
0: mugandi nze nchejeko
1: omwehaga
0: yenze mulaze nti munange sina bili byagwadde
1: ate basi bade wakola kabaga palirizibuka kola
0: funayo
1: abakansa lazima tugeze walwa bamukale ngaba MPs abasobola kulubaga ndeka dikansa lokola kabaga omusala gwa funa ogumanyi
0: funayo abakulu ngaba naba batano omuwandikiro mwe baluwa nga musaba olusisinkana
1: okulya nebo gamba
0: kabakulu banamwe nti tusisinkane tuogeremu negundi biri byaliwe byakalulu naye ate mwetaaga
1: okay tubulire mukotwe kubagezi kuzira musafu tano biri kyenda munana kinana mwenda atari mutano so musafu munana emu atari mwe musafu mbira biri munana hela
2: unda sacho simokasa ukuka
1: esebu
2: Kata
1: yu batuweza Kata yu
2: batuweza
0: kato mkuru
2: Kumukamba mtia tata
0: Tata mwe tulimpozi mwe
2: Kasebo kase dali
0: Baba
2: Amanya
0: Zemo
2: yu kwa guanga kato jiri ase nkoma
0: Ye murongo
2: Ikaka kende nalibate ngamba Nki bali batte basigala nga waliwo enkwatagana era ne basigala nga basobola okuba nti waliwo enkwatagana mu buli kimu kyonna
0: kato
2: taata
0: bayise makubo ekyokutuuka ku nzikanya eyo gy'oyogerako
2: kakati
0: nebagirade
2: ngamba
0: makubo balungu bamwokyeza ate nga
1: halo
2: okuweereza
1: maadi kale bosi batuliriza
2: Nomrongo kata mulisane vidya.
1: Alongo batu kiti
2: ba mwezi.
5: Nesebo.
2: Yetaka bakanyi oli wawanga oyo wawanga wa muwangu des bakanyi burungi ona mudire ndigerenga ye. Rusi kangeze nganga bogama ntia mani ayina defense way.
5: Mm.
2: Abera ndabakanya we batumwa lokuweje bwanga no buganga.
1: Okay.
5: Radio Budde no.
2: Budu.
5: Eyo muntu wa bulijjo.
2: Ninga mwasize buli bakadde ba.
5: Mwe tulio gambo tya sebu.
2: Munafe.
0: Munafwe.
5: Eh?
0: Arezewa.
1: Kaya bula.
0: Na butongwa wa network atiri.
5: Radio Budde no.
2: Ninga.
5: Owa, yo.
2: Budde senga.
5: Nasize buli ndio gambo tya Simanzi Pro.
1: Hey, not trouble.
2: Senior.
0: Hey, yo.
2: I'm
0: about to senior. Hey, man.
2: Munangi. Yeye kiamu zima, omukurembeze ngo mani wa itamu. Mania kuhari wa singe na yeye, ina muri balunji. Kigeza kuvuva wafuna chance na itamu. Atomu, tomuteka wala, tomusura wala. Atena ndi gani vuvu kolo ruchiko. Yonu namba diri ya leye hapwe singeko. Muteke kumpi, muweleze viwozo, muweleze bana Uganda. Zeti jasumani zipulondi vijaba kako machazangu.
5: Radio Budde no.
2: Ala yaki.
5: Wanji sabu.
2: Nasikila kumala yisi netuwa kayenko mate eta wanya.
0: Mbaba.
2: Takati.
5: Niki
2: zinari badenga.
1: Okay. Hela.
2: Budde nene.
1: Gwari kwa njini.
2: Namusiza madi.
1: E sabu.
2: Agama chia janka madi.
0: Mwe glita atuli yote mundangi.
5: E sabu.
2: Nasengo ba kuwina sauni ya kamenya mingi.
5: Iye.
2: Akati kumulamwa. Ende chinali davye. Ntioli wa vera sinze nga tuwe simye une jati. Wachiri nze kachiko kange muwake chifo.
0: Bacha kubaruka.
2: Kukon subulu kuwele mkwasi wensa uyani. Tumira ngotambuli ya kukido. Uchitigira.
0: Mbaibaji kuatira kati ya jikuatira.
2: Ujini kuatira. Tikati umunango novero nukulachi. Mera afuse mkulu. Mkulu uva wakatunda.
5: Chitufu.
2: Uchitigira. Wali mkulu utaveri katunda. Ino kungondira. Mera kuyambi kutekane kachiko kange. Nari kisuderi. Mbaibaji kutika. Atebwe nkuwangula uyagala nnyo mvumirire manyo yanziba yate bidebyo bigwawo njya ne tutesa ne tula ku meze mune tutambuze gwango no sengo bako wina sangye kamenyamike.
1: Okay, walo ne njoge ganti omuziza zimbya tu.
5: Radio Budde no.
2: Radio enene.
5: Yes sebo.
2: Nzeka samadi.
0: Ewe modde.
2: Mbera rwe modde mugombala eche sika.
0: Ye baba.
2: Na eche nne chintu techandi bade chizivu. Na yoko zivu otisingo buko ni dafwe. Unga walinga tuno nyaka lumu kampeini. Ugena no yamba za madimbu kechi gambo. Uitagira. Madimbu kongechi gambo chejako. Kaina manji kagenda kuja. Akwase office akubuli delivade vijendo kubula yo. Kagenda kusindika mtu hata manjirichi. Ya mabili mu office. Norecho nga madiriza. Wetuba tunonye obululu bantu baffe. Tuogere ebintu ebitufu. Ze madi ndi remote.
1: Okay. Budu.
2: Abana budu.
1: Wajaji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Abalungi mwe bale kutuweereza.
1: Kale ajo tuliriza.
2: Ye kitufu manya nze haje kasiro rasu bingambera kabowa. Kanyongeze mukalobozi kubanga ekubele toni ya Kampala. Kakati abakulembeze bafabala izi gwanza magezi gemba wa. Nyongere maso kutwala ensonga za simu maso abantu balize babadde baliko. Batu sasa visi za simu gwa mu bitundu bya fenga batu zetaga. Ate ne kirala abalwanize nyo ba bayambe nyo ku bantu bana abasibwa mu makomera awo by'obufuzi basobola okubeera nga bateebwa haja tuwuno nze nsigadde ndi haji kasule.
1: Okay, haja tujja mufuna akadde katugizemu wano katono nnyo waji
3: olina kyoyizeemu. Uyu yabadde mukebeza munye wano mprogramu serukeera nga badde akutuusibwako Stina and Tube kampuni eyasigika mu kukolera stainless tanks ziite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bugumo mpanga za tenga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tuteresemu. Katigena mu Stina and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigale kumutindo. Ngo uli diza beauty tip. Eno ye beauty tip. Wanuku Radio Budu.
4: Okutereka peni mwansawo obadde okimanyi nti si kirungi olw'ensonga nti peni eno eyinza okusaanuukira mwansawo bwino n'alemera mu lugoye lwo nga ne bwe balwoza teruyinza kuddamu kulabika nga bwe lwabadde ate nga kijja kulabisa bubi mu bantu ng'oyina bwino oyo mu lugoye jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
3: eyo yebadde beauty tip wanuku Radio Buddu.

0: chenda mumunana kutonyeze munana chenda mutano kutonyeze tano radio budu eyo muntu wabulijo program twezimbe nze sebofu matia aliwo kutusa ko program twezimbe yeluna ko lwalero na kuzomwezi tambulizi dezi zino zili yabili mulu mwezi ogwo kutano omaka guno gwa biri abili mu mukaga tugenda kutambula bwetu timu sawa ya feno esoka kuva kati kusawa nya ate na wali okutuka dala kusawa mukaga awonja kuba nkwerekereza te kwase munafo weather mix na ye akuongereyo betugenda kuogera ko lunako lwalero sibirala musawa ya feno esoka tugenda kutunulira ebyo ebisobola okolebwa abali mfena abali yo mitundu begwange ebyenjawulo okusobola kulaba nga tutaasa obutonde bwensi abali mibanji abakoze ebyenjawulo okulaba nga bataasa obutonde bwensi nga basinziira mu nnimiro zaabwe mu bye bakozesa n'embeera ez'enjawulo ate wali musawo yokubiri tugenda kubeera ku nsonga za byakwerinda era awo musawo yokubiri ngenda kubeera n'omwogezi wa poliisi mu bendo lino erya Masaka Afande Twaha Kasirye batu tyobwe tugenda okutambula nkwaniriza nnyo tugenda kutambula mpola gwawuliriza naawe nja kuwa kadde maasaawo otubuulire gwe mu byokola kiki kyokola kyolaba ekikuyambye okuuma obutonde n'oba ng'olima naye ng'ate tokosa butonde ate namali musawo yokubiri ensonga bwe zityo ze zimu bwe zijja okutambula nze sebufu matia kankomewo kakati tweyongereyo ali tusobole okutambula mpolampola tugenda kufuna abalimi nga bwe nkutegeezezza okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bangi buli omu alina obukodyo obw'enjawulo bwakozesa okusobola okulaba ng'ataasa obutonde kubanga byonna tubikola naye twetaaga obutonde nga tubukuumye bulungi byonna tubikola naye bw'olima nga tolinaawo yadde essuubi nti enkuba ejja kutonnya oba oyokyeza ng'enjogera ennaku zino bweri n'okubeera mu mbeera ng'enkuba etonnya butonnya ate ng'etonnya sigamba nti etonnya naye ng'etonnya bubi okusaanyawo ebintu byaffe n'emiro ebiki mbeera eyo sinnungi mataba n'ebirala ebyo byonna bireetebwa olw'enkyukakyuka y'embeera y'obudde naye ng'eva ku kutyoboola obutonde bw'ensi abamu ku ffe kitutera okukola ddala nga tusinziira mu nnimiro zaffe eyo kakati olwayo kye tuzze okulaba kye tusobola okukola okulaba nga tukola emirimu gyaffe okusobola okugifunamu naye nga ate tukosezza butonde kubanga ekyo kikulu kyekituwa embeera y'obudde ennungi okusobola okulaba nga twegazaanyiza mu kulima kwaffe ne tusobola okufunamu obulungi tulina abalimi ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zino naddala ezikola ebbendo ly'e Masaka Kalungu Kyotera Luwengo Rakai Masaka Sembabule lya Ntonde ate Kalungu ate n'awalala ne Kalangala buli disitulikiti tulinayo abalimi ab'enjawulo abawadde ebirowoozo byabwe bo ki kye bakola kati naye maasaawo ojja kutubuulira gwe ki kyokola naddala ng'oyita mu nnimiro yo era ki kyewandisabye banno bakole twagala okufuna ebirowoozo nga eno leediyo ya muntu wa bulijjo gwe ekirowoozo kyo kiri ki bano banno ogenda kuwulira kye bakola naye naawe ogenda kuyetaba mu puroguraamu eno okusobola okulaba ng'otuusa ekirowoozo kyo kakati obutamala budde tugenda kutandika n'abakulu bano bo bagenda kutunyonnyola biki bye bakola era tutandike noono ye bono bo baline engeri gye bakolamu ebyabwe naddala nga bateeka ensalosalo mu nnimiro omanye obukulu bwakyo bano bagamba nti kiyambako okuzibira ettaka eryo okuba nga likuluguka n'ebintu ebirala bingi era kiina engeri ekibayambyemu mu mbeera ez'enjawulo katubeewulirire ate bwe tunaavaawo tujja kuleetera abalala nabo owulire embeera zaabwe bo engeri gye bakikolamu katusooke tuwulire bano
1: linnya lyange namyalo amere era nga ndi mmemba nze ensalosalo nzirina mu nnimiro era nali sinaba kutandika ziteekamu kale ng'oteekamu ebigimusa enkuba nejja n'ebikulugusa nebikkirira nekati okuva nateekamu ensalosalo amazzi gajja ne gatuula mu nnimiro
2: emirimu eriko bunene ki
1: nga emwanyi ziri nga muyiika
2: olinamu ensalosalo nga mmeka
1: ensalosalo kandabe ziringa mukaga twetagisamu wa misomo nange kyo nakikola nganze songa siri ku magezi ga balimisa
2: no simensa lusalo zo mukaga muyikayo olimaki
1: mwani
2: muyikayo ye mwani kati oluva nyuma luli takali ali kuluguka kati eri kya kuluguka
1: eri kya kuluguka
2: olabawo enjawulo munji mukane ne yagala ye mwanyi ezo ngozimye mwe salo salo okusinga bwezali luli
1: njawulo weri ya amani kubera na wabochira wabulabinga ni waba mwana muto era abalaba kubalulu banga bujimu bwono bwali bujja buita mboyisi kati nga bitula njawulo weri ya amani
2: ngojje ko kukwatira tako butakulubuka salo salo ezo zikuyamba chechira
1: salo salo lazi yambo kunganywa bujimu ziyamba bujimu bwono butula munemero
3: Pozi nze kusalo salo zo nzidina munimiro nyingi era nene nimanze nyambye kiwanvu lwensonga nti nina obusa era ebiseera ebisinga ennimiro ziwasinga tuteekawo obusa
2: tokozesa ku bigimusa bizungu
3: ebigimusa mbikozesaako mu mwanyi ewamu naye ewamu tuteekawo obusa kubanze kyansi gyennyina obusa mbulina waka buli luvannyuma lwa myezi mukaaga nsobola okutikka emmotoka bbiri ez'obusa nga ne zigenda mu nnimiro era ninawo akatundu kaali kannema nga sikalyako yadde ekijanjalo yadde kasooli yadde ekitooke naye akatundu ako nasobola okukateekamu obusa n'ebisagazi bino byoga nti oyeze ekiraalo ebisagazi ebyo nga bw'oyola bw'osuulamu bw'osuulamu kati waliwo ekitooke era naawe otuukawo n'olabanga ebitooke birungi olimawo ebijanjalo nebibala naye nga teuli kyali tekikola kyali tekisoboka kati nendabanga omugaso gwa nakavundira nagwo nga mulungi nnyo era ennimiro nungi ate nze ensalosalo twatema ensalosalo nenteekako ebisagazi
2: kunsalosalo
3: kuliko ebisagazi mu mwanyi
2: kati oli mukuba ebinyonyi bibiri
3: n'ejjinjalio
2: funa emmere y'ensolo
3: ate nofuna n'obujimu ne butagenda
2: nezikuddiza
3: ate nakavundira naye naddayo mu nnimiro
2: lulinga tonatandika kukozesa nakavundira enkozesa y'ebijimusa ebingi ebizungu nakati bw'obikozesa kyentegeeza nti mu sente zewali osaasaanya ku bijimusa ziri zitya kati
3: sente era kati zeetolako kwaliwo ekitundu kyoga nti kino ngenda kissaamu busa kino ekitundu kuba nti obusa tebusobola kumalayo ennimiro yonna naye era ng'osalako ekitundu nogaa wano tutaddewo obusa wano ne tuteekawo ebijimusa n'olaba nga abadde agula ensawo z'ebijimusa 30 osobola okugula abiri nomanya nti ezisigadde bugenze mu busa
2: waliwo bye batugamba nti obusa tebuba abakozesa ebizungu be babazi okusinziira ku experience yo okiina otya
3: obusa lwakuba nti obusobozi bwe butono n'ebijimusa ebizungu twandibadde tubivaako tukozesanga obusa kuba obusa kye buyina bulwa mu nnimiro bagenda netuga nti bumalamu emyaka 2-3 naye si myaka 2-3 businga nga mwebuli kubanze nnyina wenagula wetwagula ekibanja baali balundirawo nga kyali kyabalaalo naye bukyanga tukigula kati kigenze mu myaka ndowooza nga 2 tulimamu emmere n'osimbamu n'ekitooke naye toyongerako busa naye ate ekitooke kyosimbawo osanga nga kirina ettooke nga ddungi naye nga toyongeddeemu nakavundira yenna kati kiraga nti obusa buli abalaalo bwe baalekamu bwe bukyakola
4: kakati nze okusinga nkozesa ennima ya mirundi 2 ensalosalo z'omweziri naye okusinga ziri mu mwanyi wadde ng'emmwanyi zange era n'ebitooke mu 2 ensalosalo ezo nange mu mbeera y'emu nsimbako ebisagazi nsimbako amalagala ga lumonde agaliisa ensolo zaffe zino ennyimpi naye nga lulinga sinatema nsalosalo ekyamazima ekibanja ekyange abakuwa obujo abakiwako obujulizi kiri kaserengeto era bw'otunda ku lusalosalo wakola ekiwonko kinene nnyonnyonnyo olw'amazzi naye kati mu nnimiro ekyamazima enjawulo nnene olw'ensalosalo ezo ezirimu ekyokubiri mu bitooke nina akatundu era sobola okuva wano n'ogera n'okalambulako n'okalaba nkozesa nakavundira wosisangawo kijimusa kizungu teekawo nakavundira ate era n'obusa bwennyini nyo era nabwo sibuteekangako naye nga wanyirira mbika bubisi kati ne nkozesa ninawo ekidomola kyange eky'omusulo n'evvu lyaffe etujja mu nku n'ebikoola ebitwetoolodde kati tuyina omululuuza tuyina kye bayita abamu tuyita kimyula abamu ne bakiyita ekyo ekimyula tuyina kamulali naye kati kamulali takyalabika ne taaba kati waliwo era emisomo gye twalimu ng'ebintu ebyo tubinyika okumala ennaku 14 kati n'obijjamu bw'obiteeka ku kitooke bikola ebintu bibiri bitta ebiwuka ate nga n'okugimusa bigimusa kati ebintu ebyo binyamba nyere ekidomola ekyange kibeerawo emmanju kati okwani badengo obusa bosi buteeka mune bwenjola kali kachemba kawamu omusulo gwegata nobusa kale nsobola okuyiwa ko obusobo nembo ko esa oba omusulo gune nkwesa kubiri byenkugamye ngogwa abantu gwayete guweze enenga kale labo tuka ola banga bya mulembe nnyo bakuluwedde abakitade banchalirako wali musana nga munji naye nabo bachye unya kwa basanga bo wayina kiragalanga wa manyi era nakati kiragalo ya badda kya kuumidwa la kubanti kati ennaku ezo nga asatu ogwa asatu Januari twafuna ku kibuyaga ali munji nabanga ebitoke byonna yabimenya naye labizeewo laba nti wati enkola nga ya mulembe naye nga n'okubika tubika nga betukozesa n'akavundira wa foyo owa bulijjo
2: ngojeko mudi mudi enkola zoli mu kuzokozeseza ko rido
4: eso
2: oyine enkola endala zo zoli omwetefutefu okutandika okozesa
4: zani omwetefutefu tandika okozesa kati nga zijja kwa zino zenkola ez'okutema ensalo salo okujjako kati endala gyenno gyendi omwetefutefu ya kusimba miti ejo gye batugamba kati tuli twatema ekyamazima nze kiba kyakyalimu emiti mingi naye kati mitono nga tuzitemamu gireeta akawuka naye kati bazze batusomesa nti omutuba bw'obeera ng'ogwawagula ne guwanvuwa ne gusala nga gugenda ng'amatabi si mangi gusigala ennimiro ekugikuuma ng'obutonde bw'ensi kugikuumya empewo ejja ate nga n'emmwanyi tezikoze ki tezikaze kyekyo kyeneetesitesa okukola kyakwongera kusimba miti naddala ne ku nsalosalo
5: erinnya lyange twalangomatoko Godfrey nze munnimiro nkyayinamu ku miti naddala nyinamu emiti gyeyibalaggweza nga ffene naye ekyonnanyumiriza mu miti egyo kyenjira byeko nti ekyanibwa kiba kizira nga kitandisa okwokya mu butuufu omumwanyi oguli mu muti gwe gutwaliriza akaseera kuwoowa gwogulwawo ne ku kyensalosalo nyinamu kale nasimako kubanga ab'ekitongole kya Yuka Kofa bagina batusomesayo ku misomo naye nsima ensalosalo zaali nga bbiri mu nnimiro yange era nga bantagere bwe mbansima ettaka ne fuuti nkole fuuti kkumi nteekemu siteepu nziremu nkole fuuti kkumi ne nkikolako ekitundu kyenakikolako naye kyenkyenyumirizaamu nti nagenda okuyitayo ng'enkuba etonnye nava ku lugulu nensengeta mu nnimiro eyo nasanga amazzi megali mu nsalosalo nga gatudde ekitaliwo emabega yonna kati nema nti amazzi gano gabadde gampitako buyisi naye kati amazzi ago nasigana mu nnimiro mwegali gatudde nema nti nnimiro yange ago amazzi yeganywedde ekyo nekiba nti kyannyambako naye nga zze omutuufu ensalosalo lwakuba nti amaanyi n'obusobozi naye ng'ensalosalo nungi nnyo mu nnimiro nze bwe nazisimako omutuufu natuuka nenda banga waliwo enjawulo kubanga basi banabanga nti simbetaka ng'oitunuza enguluze nga nalimanyi ndi nyina kulisima nga nteeka emmanga ntangira amazzi gye galaga naye nagenda kandi nkuba bwetonnya gasooka kukwata kutaka nonayo ekyengulu negasooka neganywererako awo neganywera mu lusalosalo ate namaa negaluka gasinga mu lusalosalo olulala kale ekintu ekyo nekiba nti nze kyannyumiramu kukola kuba saasima kumaliriza olw'embeerayo y'emirimu nga mingi akasente katono kale nemba nga mumbeera bwetyo
2: oluvannyuma lw'okumanya nti emiganyuma mingi olumu tubikola nga tulowooza nti tuzannya mu buzannyi tusaga mu busaazi tukola mu kugezesa naye oluvannyuma lw'okumanya nti emiganyulo egiri mu kusima ensalosalo n'okubika okukuŋŋaanya amazzi n'okulima emiti nga tugirimira mu birime ebirala gwe oli wiringi okwongerayo ensalosalo ezo zimalirize ezo
0: wewaawo tugenda komawo tugenda kutandikirawo katumale genda kewo ewakitunzi yegomba tugenda kutandikirawo li Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo program twezimbe
6: kati emyaka 25 nga faba kutwa mu muli gw'empeereza etuukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywereraawo webali kuwuliriza webali kujeekuumirako
7: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo
6: tuluguma tuluguma tuluguma tusindo kuma tubwa tukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo bera mwegendereza anti okwerinda sibuti bera mwegendereza wano ku Radio Buddu nga kutuusibwako Absa Bank kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente eziri mu 10,000 n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritiasi
8: Absa Bank your story matters
9: Gwagenda okugula ploti oba ettaka ng'oyagala kuzimbawo, sooka weetegereza oba w'ogenda okugula waliwoko ku banneyiba olw'ensonga ojja kugula awantu ng'ogenda kubeerawo wekka. Nga ne bw'onaaba ofunye ekizibu n'okuba enduulu, tojja kufuna mudduukirize.
6: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Absa Bank kati buli lw'okozesa debit oba credit card yo ng'ogula ekintu kyonna n'osaasanya sente eziri mu 10,000 n'okusingawo kikuwa omukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda e Mauritiasi
8: Absa Bank your story matters

0: amakola gavamu na kavunira ngemituba
1: munkuba eno simye emiti emeka
0: na kasemba emiti gyange nga 15 mu nnimiro yange mwanyi
1: webale nyo sebo hello
2: kusebufu
1: wanji nyabo
2: tewe walikweleza gwanga
1: nawe ukuliriza nyabo
2: nalo ngaita ndi bukonda
1: nkuulidde
2: oyogedde ku nnima
1: eeyo
2: mwebalire ddala beno radio buddo mukama wete usengwa okwagala
1: amina nyabo
2: abantu abasinga kyawo nyiti esalo salo nkulu nnyo mu nnimiro
1: kitufu
2: radio nange nitandi kozekema tukoze kyekuuma obutonde bwensi
1: nnyadala nga tuyita mukulima
2: aha kakati mukama wange ngezeza ako kusimba emiti naye nzisimba ku nsalo salo
1: nukula
2: mulimu emwanyi batusomesa tata jiweramu emiti emingi gireeta akawuka ku mwanyi
1: kitufu
2: nsimbye nnyo pasikalamu obutakulukusa ttaka mu nnimiro yange naddala ku lusalo salo
1: amina
2: osimba pasikalamu notematemuamu esalo nezitwalamu amazzi ngeza ako kulaki kisima erinnya neteekamu oluveera mbudde muno bwomusana afukirire mwanyi ekirawo feno sibeerya bbula
1: nafugasimba
2: nnyo fiya fiyo yanyabako okubika osalo lagaba olubeera lugazi mukulu sebo fani bwabeera mubitooke eri waffe nalabayo
1: kituufu
2: obugimu obuliyo kati kwe tomanyi buzibu tulina naye ngaffe abali ku lunnyo osala ekitooke ekyo olaga lubika nyata okusinga ekibangirize kyewalikoseza ku ssubi mukama wange bwetyo wenyimiridde mukama abankumi nalo gaita ndi bukonda
1: amina tuyanza nnyo nalongo ate nalongo nno atuwadde experience eyiye ye experience ya nalongo eyo gaite bukunda webale akono nange nyonge doka kopa hello
3: mkulu sebu kuweba lo kuweleza
1: na ukuliriza sebu
3: mkwano kwa flanko chiwenda
1: flanko po zori mulimi
3: sembera mulimi ndi mulimi wa mwani mezi choke ya sen kwezi nataeka mwezi salu salu mzi choke
1: atigu wateka mwezi salu salu
3: nakubamu esalo sala amazzi gerembe kebitoke byange bisobola okunywa ate mu mwanyi nesimbamu engeri y'emituba
1: engeri y'emituba oba emituba
3: mituba
1: kubanga byawuka
3: aha kuba byawuka na byawula
1: kale sebo tuyanza nyo tuyanza kibaye fulako ebo bosimbye mituba simbya muddala emituba si ngeri ya mituba bawo sima mengeri ye mtu bolinzo kuteka mabu tuba tuba na yenga katuli mkulima business ate tuweta agokula wanga fena obutonde buno hello
4: hello
1: wanji sebo
4: kwebale kumereza sebo
1: na wukuliriza sebo
4: kakati ze kutonge yo
1: erinya nejo usinzi de sebo
4: baka ulindi Andrew
1: usinzi de wa
4: usinzi de no nafa vidye bulengi
1: Bulenge mpozi chiriruda wa Masaka district yeno
4: na Bukoma Nsimbi
1: Bukoma Nsimbi
4: oli
1: mulimi wachi
4: katika kwenye ndi mulimi wa mwani na yenga alze kusongi yo Nsimba miti kusalo salo
1: miti chikachi
4: miti mituwa na yungu sizi sizi wengi kyo Esebo
1: kali tweyanza nyo sebo tweyanze ge
4: Esebo
1: webali kuliriza sebo wakati mkulima nalongo nabadde nga amanti waffe waliyo nnyo obujimu naye naffe ettaka ligenze lyonooneka era ebintu kakati fenna byakwebereramu hello
2: webali kuweereza
1: nawe ukuliriza sebo
2: amanya nedoboozi zebogere kubiri mukazi
1: oli ludda wa
2: nti ndi mukayanjira ekyabakazi eno ogomba waeka sankala kooti
1: ekyalo bakiyita kyabakazi
2: kyabakazi
1: esebo
2: kakati nze nnima yange nnima ya
1: hello
2: kayanjira yeso gwakazi zo hello
1: kati nkuwulira sebo wekyabakazi
2: ndi kyabakazi nze bogere ku bbiri
1: kati nkuwulira
2: kakati nze nnima yange eri bweti
1: tulima
2: ku bitooke tusaamu ebifurejje tumunyakuli bwe tubiri
1: kakati mbadde ate nkusubiddwa nnyo sebo wekyabakazi olw'ensonga obadde oleeseemu embeera eri nti ffe abanyankole katukola bwe tuti kuba kakati buli omu afuna amagezi okuva ku munne naye ffenna tukikola kye tukola kyonna tufuba okulaba nga enima ya fevamu bulungi. Tewali kintu kisanyusa nga kusanga nnimiro ya muntu n'ogitunuulira mutufu nefuuka kya bulambuzi gy'oli. Nyolabe nnima ye engeri gy'afunamu eyawukanya ddala n'eyiye emirundi nga kikumi. Hello,
5: mamalo kuweereza
1: nawe okuliriza sebo
5: ono kibeya ura Wilson Kababa
1: wanji sebo
5: ono kibeya ura Wilson Kababa
1: esebo
5: mbeera kabeshe kere bugona lwama gwa kokiraka district mu bufunzi mukocho mulongosemu atali abantu
1: omukocho mulongosemu
5: atali abantu
1: esebo
5: enimasi mukuru bogede byayogedde nima ya kinyankole yokaba ya kikiga yokoba ya kinyarwanda yokoba ya kiganda
1: esebo
5: okufuate okufa bolima awe sulise kufuate mikutu jeba tuyigiriza abalimi sabwe batuyigiriza
1: esebo
5: nafe nobe tulima
1: amina sebo
5: kufuata amazi gareme kutwale taka atate netusima mwobu nyanya mwinyanya gobo kunye ngobu sabo wabri chijimu sa chona
1: noteka
5: mwinyanya gobo simye
1: yende
5: waza yange nganze kababo mkota talia bantu genda mnase mewekendeva yomu kama kumpere mkisajisi inge vile kubi ya ngobu unji
1: amina sebo wami kababa agaye nti mukama ampe mikisa ejisinge vile kubi obunji sebo tuyaza nyoto yanze gema mkababa koche yo bakulu sawa ziweze tan tugenda mauli okufa kusama zinga Afrika atebo tunavayo tugenda kuyunga wali musawe yokubiri nyaenda kubira no mugazi wa polisi mu bendo bendo nelie Masaka tugenda kuogera ku nsonga za bya kwelinda uli credit yobuddu eyo muntu wa bulijjo
6: ibadde mwe byokuiga binje naye kansubira nti nawe inacho izemo isawe suke ya program twezimba bwetu chobwe tujikomekeleleza Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezokumacha. Budde bwamanyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
7: Obadde okimanyi nti okulumwa alumwa omutwe kya bulabe? Era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe, kale omutwe toguganya kuluma kiseera kinene. Olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofune omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
6: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kusama zinga Afrika wano ku Radio Buddu.
8: Ziweze sawe tane za machagoro na kuruwa lero wasuzoyo tiagwe na ulirizo mkuto kwa chenda munana akatunyeze munana ni chenda mutana akatunyeze tano Radio Buddu kade kama ulirizo kufa kusama zinga wa Afrika nganuga kusomera ndi Dembe Davis. Abo buyinza mu ggwanga lya Nigeria nga bakulembeddwamu ejjeri yaabwe nga bakulira wamu n'ekitongole kya

0: Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Byonna by'okola beera n'essuubi, obugumiikiriza era okulina maanyi, luliba olw'onuwangula. Olwo naffe tugobye bumale mu ssaawa ey'okubiri ya pulogulaamu Twezimbe, Twezimbe wano ku Radio Buddu.

0: aliwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuwa kuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukuma nyevi singa o omugano guno buko manga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongole Deposit Protection Fund of Uganda utu kila daa kubuka dekumi ama teka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: Rainbow Agro Science Company Limited bebako le dagala read out edito muto kufila daa mumilandira chikufila kukulu wa ukuda moku mela mundimilo yo uruwa teta mekisi dagala likola kasori omuemba kone bijanjaro linongalile tero muto kumale mieze satu ngateguze moku mela mundimilo chua bilima kasera kukwe gazanya katia tepo sirini dagala liabi uka ngalite bisanyi mogo nebi uke bidi enduli nebi vale vio mti nebi kola batu kole de dagala adiko nisita edite nduwa dezoneza fango gamba ngaka tunyeze blaita kere bilime nebi lala katia teta nikapu dagala liziza nduwa dezabraitizo na obutata taganya bilime guayeta ze dagala lino isangi mubakamu farm supply wamune mubansanja agrochemicals kubudu street mchibuga masaka wamune chotila mutauni ebu koma nsimbi lisangi mubatamu kede agrochemicals ateka disizo mubabukasa business store kuba kusima ukumanye bisinga wo noti bili noti noti muenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane emu bili emu emu nyatanu nya
2: mwami mwanje zirukide uonge wange biingase ebirime biange bigenda kufati ebiina mazi nyambisa kupampu yo
3: ha mwanyi na zengo ulaje kumanganza mafuto uluwali nya pampu nao kujitele kamengi tele kato kutala vya taraga
1: antu ulida mwaba tamanyi pampu ya kickstart akuma koli nyako nebigere abanji kiba manyinga mane meka pampu zinozezi pampu esteta gama futo ba masanyalaze okuziko zesa omanye kube tele okubula na ibu obodi na pampu ya kickstart tewela likirida enesunda mazo kufa mumita musamvu nega sindika jukira tenge liko ne galanti ya mwanka mulamba katigumulunzi wente na womulimi gula mane meka pampu lero okufa muba aloi pulambazi mchibuga masaka kubudu street edangono ya distributor womu masaka okumanye bisingo bakubida kunoti musamvu musamvu bide chinana mwemu atanu mwenda atanu mbide tamu tuwe guse elanga na MTN momo egonzeza kungeli jo sasula muskulu fizi okusinga kubuli jo katisasula skulu fizi ngokwensa momo wefu nilo mkisogo kuangula skulu fizi wa mwaka mlamba amaso milagafu na fizi okuita kumomo na goga kwefu nilo mkisa ogo kuangula skulu vani obaji iti entambula yeso mero atese chocho kaa abazade na mamu sobulo kwefu nila skulu fizi loni kumomo choli nokola nyigasta emomu kagatanu stachi na nahashi oba kuzesa momo apu okusasula skulu fizi oba kusaba school fees loni MTN Mobile Money Uganda Limited edungamizwa banki nkuru ya Uganda promotion yene yokuvuganya yakakasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Batweli jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabili mweta nga faba tunde waguru wazo
4: faba tunde waguru wazo
5: radio buddu eno ya radio yo mtu wa bulijjo
1: Oli wakati musawe yokuwili ya program twezimbe wano Radio Buddu.
6: Oli Radio Buddu yomu ntuwa bulijjo. Program twezimbe tuli musawa ya kubiri. Tuli ne polisi ya Uganda. Banafaba genuin kunga therapy masaka bakulete dobu janjabi obajikecha wa guru mubana abato abakuru na abakade abatawanyizi bwendwa dezenja uro. Nga bikolebwa abasawa bakugu eligwe yalwala stroke atawanyizibwa mutwe ogolu tentezi okusanyalala okulumwa mugongo okulumwa nyingo obulumi mavivi abana balina obuzibu kubwongo nebyala bingi bonna mugenda kufuna obujjanjabi obulungi ate musobole okuwona endwadde ezo obujjanjabi buno busa esira kukuwonya obulumi amangu mu binywa amagumbe nyingo n'emisuwa olonoddamu okutambula abatali buzibu bwonna erimwe abaana abalina ekizibu ku bwongo kiyite abalina obuzibu ku bwongo amuwebwa obujjanjabi bwa kunga therapy era mu bbanga lya myezi esatu omwana wo aba amaze okutereera ng'avudde mu mbeera ey'okwesikasika naye bako otulo ng'asobolera ddala okwogera ate n'okutegeera obulungi genuine kunga therapy basangibwa ku Goflin Hotel munda okulya na ofiisi ezakakyeko ebyokulonda kulawunda about eyekatwe kukidda Masaka ekipando jja kubukira babulungi kuba ku noti 752 28 anamwemu 9 ne noti 782 23 noti mukaga chinana mobidi yoli kufredio budo yomu ntuwa bulijo ndine afande tuwa hakasiri omogezi wa polisi mubendo bendo lino elie Masaka ila utugene Demburango tubade abadama zoku tusigile chifana nye dembe liobu ntuchechi kakati wetuwa kumeka tutandikirao afande omuntu ono yeta gukumanya uliza radio buddo kubika bie dembe liobuntu umuntu ono asobola okubanga amanya na chino chiribwe chiti na chino chiribwe chiti bika che bie dembe liobuntu betulinza okwogera ko omuntu esebo
4: atugenda kwogera ko kubyangwa abantu baffe bamanyi sijaga mantu babika na edembe liobuntu litwalira muchi
6: litwalira muchi
4: edembe liobuntu lino butogera ku dembe tuba tutegeza ku edembe liobuntu butogera ku buntu batuga humanity oba personhood oba dignity kiti wa cho muntu oyo kulabanga tichiti obodwa butogera ku dembe tuogera ku freedom rights oba liberty kati bwo tunulira wano mu Uganda ewaffe abantu baffe bayina eddembe ly'okusinza eddembe okusinza mu ddiini yo eno gwe nalabe yalayidde nga talina yadde Bible yadde Quran omuntu wa ddembe okusinza mu nsinza ye gyakoze eki
6: ega ne bw'ozaala omwana wo ng'ali kasita aweze emyaka 18 asobola okugamba nze nvudde mu ddiini eno ŋŋenze mu eno
4: nze ŋŋenze mu bulogo Mwenye mdini ya haba jajja.
6: Watubulo godini.
4: Haitu waulida wa yaga agenze musabu.
6: Hei.
4: Haine dembe. Haine wakua katikutoso wa chila wa. Ruansi unganti no. Dini ili ya kubukalamu.
6: Hei.
4: Kwa hulu mtu wa inendo uzanga ya roleza.
6: Mwecho.
4: Ntegelekeka. Kalogo kalenzi. Ntiba hui yanga yeko nyatani ando ga. Nandukila musabu. Sebo na yaba asaba.
6: Ezikili za inga ya buwangwa buli.
4: Aha, wine dembe kusaba munsaba yu ina jokoze echi.
6: Joya
4: gado. Oba buwangwa, oba olimu lokole, oba olimu katulichi, oba olimu silamu, oli wa dembe. Eri odi dembe, derimu kwebio. Etu ino kumanga, teri kujidwako.
6: Dembe liyo kusinza.
4: Yes. Nusangu mtu wali mkuna gamba, ugena ingenda kucha a, tugende kuyeno. Aha, woti oba dembe liyo yu. Kwa hiyo wali wakolachi, wasavira. Dembe liyo kuogera. Freedom of speech. Hey, umuntu uliwe dembe okwogera kyowulira kyo.
6: Kasitota kosamulala.
4: Kasitota kosamulala. Kasita kibanga tekitiyobola ate mateeka agaffe getuyina. Oloba nti tuyani badda ku mitimbaga ne bayiwa. Naye ni ko muntu wat.
6: Kubanga aline dembe lyokwogera.
4: Kubanga aline dembe lyokwogera. Dembe lyokwogera. Oliina ne dina ko limits. Oba weli koma. Dembe lyokubeera. Right to life. Okuwa ungu ulimulamu tiri haki akilizi wa kujia ulambu katika nochima ite tuina au kalaba mwashitege niti umutu mpubia niti umuta wa mpubia masasi uroku wa msama msali denti wa mpubia masasi wa mute tuina au kujako anga bitu semasa yoni vikilizi wa parlamenti na ichi isa nifano tukusiba machi maisa kusangu umutu na mkuba na umuta wote wote dembeli ya tuja kufunana
6: baine dembe lyobulamu
4: kuma dembe watu uli mukuma dembe oyina okunyonyola mulaini eyo
6: ato olibo yetta
4: olibo yetta nere dembe lyabali tiyobo yati tuchikiriza twachi wetta twachi utuka kwecho so oyina kubanga oli oli mulamu paka nga mukama Katonda akujulude munzi julula fena je tumanyi edembe lyo kwefuga personal liberty oyina dembe choyo gara chokola katashi bantu ina gokozechi
6: gokoseza
4: gokosezo bagwe ingiride deni dembe lyo kusoma hana bayina okusoma ero mwana watu mtute kusomero obote obo de dembe lyo
6: omwana asobola okuwabira
4: ero mwana wa dembe okuwabira ndi dadi taganya okumpera kastaba ngali wansi wa miaka emeka
6: 18
4: esebo nebintu ebiringi ebyo so nolwensonga eyo tetuina kubajja ku bantu bintu bino era finger police tugezaako kulaba nti dembe lyaba nti tukola ki tetuli kyobola na wankubade waluba na batilo kujane reports za human rights ngebisede bisinga wa government Uganda police ayo kweli nda ntituli wakulu nyo mkutu wabole dembeli obu
6: nda reporto aziza zifuruma zibada zige ya manti mwote luku wate chisoka orumu
4: bati mchukulu dembeli ya balala kubanga ndoza febe balaba abati balabika febe solo kulaba natuzo kukwata nivala manti nzizeni nkwata matia ni mtu wala kupolisi wa ya balabi ndegeleke au chovola bandoze nsonga ni tugenze tutelisebo tulioke tuteleze bintu vya
6: fuu
4: no, na mkubade sija gamanti no fenatu tukiri
6: kachiro tabulamu
4: aha aino umulia mamba avela atia
6: averomu
4: ilawe nkore nsobi wanagamba abo msirikali wa polisi hati wagamba ugambale wakasirie wacho generalizinga kuli omumu teka kenso ngangie
6: kifana nyo chisigi abasirikali bonna
4: aha chisigi oyo akoze echo so fenga polisi simanyo ba tuina vye tukoze ukulawa ngedembeli haba ntiriti obo olewa ngukulawa nti omusirikali akwata omukazi oba akola arrest aina kubanti omukazi yakola arrest na akwata omukazi
6: omusirikali baba genda kwata yazizo musanga mukazi
4: yes
6: musindika mukazi omukwata
4: sindika mukazi omukwata tetuinzo okwongerako kumwongerako ku kubasajja babere obugezi nengo no mchara yakoze echi lwaki bodi lo musajja nakwata omukazi nakola arrest ku mukazi binje bibuze bibera wawo yankuteko wano yakoze bwa ne mukazi mune wabaya mukuteko tachina kumtawana na nkubade ata basajja tiba complaining
6: anti chembade nyone okugama antu okwata basajja yote musindika yoba kazi
4: okwata basajja yatu sindika basajja
6: singo mchala ya sangibwa umse
4: ugeza okulama anti akwata musajja aba musajja na akwata mukazi aba muchi aba mukazi lwa kubadde ati abasajja jetuite yoba gamba abali bote bachina akobuzibu mukazi bwakwata omusajja etakiina ako
6: nange manjagala mu nsindikire kuba mukazi abajja kunkwata bulungi okusinga
4: omusajja so noye songeyo ageza nga osobola eddembe ly'abantu ntokala ki etaiti obula mu ntyobola nga bwetu bweri kati ekirala kye tukola kwe kulaba nti bwetuba tuzze okukwata tukunyonyola tusooka kunyonyola timatia nze erinnya lyange nze kasiriddwa ze osi oba DPC wa Masaka CPS tukwetaga ku polisi olwensonga ABC lino munyonyola wabula sisi kujja kumalaga kwa atamu obumu edembe lye eri okumanya lwaki omukute obuli ti obudde ebyo tubikola
6: nye waliwo obwamu otuwulira nga nti nti bamuvumbye buvumbi ne bamutuwala ate nga n'abamukute tebali mu ngoye za polisi
4: kati oli wabanga aze nakukwata nga tali mu ngoye za polisi aba n'ekimwogerako kwanga matia woma nyinti wakutua kana kabandi akato god forbid owa wazizo musango bonara wange wa uniform omulavira neri
6: no chitufu
4: no teka konja bala katituko isawa ntu wa fulano avali mungoye za avulijo nebajene wa kubwata mshitege nebi ntuwebili ingevi
6: nye mulimu waba kambwe bitula bobomu nja womu vuli zanti ndagebi kuogirako ngulinza nokutyo kuchimubuza
4: ngalwacho tya tulide
6: mu tugambya abamu abamu
4: anti kati
6: ala na abantu bafite bachimanya echo ndio azizo kukwata mubuze kuba abantu bafina dala bawuliriza omuntu wa buli jono wa wansi waliwo olinga ati dadala omuntu gubayita omusirikale wa police nga nokumubuza anti ebikwogera ko biliwa kati eddemba abantu bali manyi nti balirina
4: chovula tuli wantu babulira oyine dembe gwa zokwatibwa okubuza omusirikale nti nkoze eki era gwa nonyo oli wawa kubanga toyina kujibwa wano Masaka wodiza omusango wano ne obogu wagudiza Kampala balina kusosa ku polisi eriranyewa polisi ekitundu nemanya nti omuntu ono tumututu okuva Masaka wamwe olw'ensonga nti yakoze ABCD yatu mtutejini sasa ati abantu bebaba bamunoonya balina webakola ki webatandikira Okitegede. Nukua abantu wabafe na bate. Enaku zina kukwata. Abantu. Ateba kufude abduction. Kuwa. Tumutuwa muambi.
6: Atenga biyawuka.
4: Atenga kukwatitu. So, biyawuka ni ya dala. Okitegede. Nende uze vivano ba gundi citizen journalism. Biwa senzo kubireta. Journalism wana wera ku. Kumitimbaga no TikTok na hivyo ntwebili ngevi. So, tuko ze vintu bingi. Butuba tukute, tukuleta ku polisi. Tugeza huku lawa ntedeme, tituwa wadwa litia. Tituko watamuwa na kumusiwa na mtu mkuru. Tetudi na mwana miaka kumina msambu biro. Kumote kamu kumerali yelimuno ya limuwa wa miaka asatu. Ila butuba gata, tuwa tukio wa tedembe liyavu. Tedembe liyo mwana uwe. Kuwanga inakubali mwenye hawa to. Yatu ino kuduku ruti bunu wawana watu. Bunu wawakazi. Bunu wawasaji. Togena kudiza chisaji. Oshiteke mukomera na umukazi. Chicho vole saa.
6: Irobu le sembuto. Ezivude mukaduku. Le
4: sembuto wako wato. So, chetukola. Omukazi tumusibaye nka. Mukaduku lukake. No msajia ntumusiwa yeka mkaduku lukake. No maa ntumusiwa yeka mchi mkaduku lukake. Kugeza ukula wange dembe li haba ntuwa hawa tediko lachi.
6: Teditiobu uruwa.
4: Tugenze maso ntula wanga dembe la teditiobu uruwa tutia nga tukusive sawa anamu na anazo kani tukuta. Anamu na anazo kani tukuta.
6: Echo chirimu gamba chirimu biwandi kwa wane mubikuruwa.
4: Wanawe vili. Wanawe tuli. Tuku siba. Esawa namu na nawe zigu wako. Nitukutuwa la mkoti. Wabani tukuwa beiro. Jitu andi ise bondi. Yano kupolisi. Beiro yegi mkoti na yegi bondi yeno.
6: Polisi bondi.
4: Polisi bondi.
6: Kubwede lio baku sendi.
4: Akakalu ka polisi kawele. Era wawo ingila kupolisi hao. Wabela wechi gana shigamba. Police bond free.
6: Abantu bafite babisoma.
4: Okwemirwa kwa bwerere. Anti labi ebintu bininga bya mu banka. Umuntu agiye kusaba loan. Ne bamuwe papula we bito okusoma.
6: Na atabisoma.
4: Wabula wa banka na mwanguiza. Na mtira okasita. Sign here. Gwe wasanga kasta wakola chi.
6: Wasayininga.
4: Neta tamanyi biri munda biki.
6: Njagamanyi ndi bamugambe nti wewoze bukadde 10 oza kuza mu 8.
4: Yes. Obisegede. Abantu bamu afuna ro namu million 5 naze million 2.
6: Nenga yabisayininga.
4: So no nsonge tugand police bond is free. Tuba tuchitegeza.
6: Lwachi tujuwa abantu eyo. Kuba abantu awo wakulu afande.
4: Obizube tusanze. Abantu bafuluma ro mukwata bwoti. Ne babasi wa Buganda agamba tuogera Luganda. Nguza Luganda kiro yogera ko. Akuza mu rulimi.
6: Nga ye yacheretedde.
4: Naletera abasirikale bafu okubeera ku test ya amaanyi. Nabuza ngo musirikale nga anonya na school fees kutwala mwana kusomera. Ninga tebuja na senti ya fande. Leka teka likole. Sawa namumeka
6: mumu. Sawa namana ofune bond.
4: Ofune bond. Watu jifunye mtu wagena mchi mkoti wabiringo mwe imidideyo. So nure nisongee tuka kasa abantu wafente akakaluka polisi kachi
6: kabwelele
4: ere na dembele ya mtu okwe imiro kwachi okwelele deni kutuba tu tukebele abantu wanonga atugeze tuine jituli kusumilo kwanti wabie kutuba tukukebele anga tuchinonya tuinakoe sera musajja okebele musajja sikoe samu kazi kukebera musajja wa musajja kebera mukazi
6: kicho tegeza mu chafanga
4: nguyimiriza bwindi nti munsawo tugenda kuingiza mukaduku tusoka kuchekinga
6: ngo
4: ine ibintu byachi
6: iyo
4: bulabe
6: ne kucheke points ezenja bulu
4: aha musajja ya checking omusajja mukazi na checking omuchi kati omusajja oboli mukebera mukazi okwata kututuje omutadde mu mbera aha chechi dako.
6: Haba kuro pieromu, utataganyi zedembeli.
4: Yes. Modest of a woman. Tuna mkwa atako. Ebisege. So ewe nena tulikolo kula nti dembe lyo muntu tirikozechi tiri tiri twalidwa. Era mu mbera yemu tugeza ko kula banti mbuduku luno unabola ebisere ili mabegeyo tetwabanga na toilet ma makomera.
6: Eh,
4: basi wakusanga zi bucket. Nuzawi ule anki ebi mwe chidoli.
6: Eee,
4: mwa wakatu kano
6: ulewe. Linja licha aliwo,
4: goliniu kama.
6: Gabo ino chituwa lai. Gabo
4: ino chituwa lai. Adewa utuka wali mkaduku, utula kupi na wechiri. No chifiri inga. Mwana tu, ee, tuwa vayu.
6: Hmm.
4: Omuka makatonda. Nga hita mgovernment ye, ee, tuwa kurachi.
6: Hmm.
4: Tuwa vayu. Ntikatibuli kaduku, luketu ina muli muto ili.
6: Munda muli. Ate
4: flash inga. Muli muna hivi na habira, bantu bana hapo.
6: Eh.
4: Uchawi la basirikale baunya, abagundi baunya
6: basirikale. Sige danga kwa mukomera.
4: Aha.
6: Sichi saba.
4: Mubira mu toilet. Ne shower. Ngama zino kocha rumu gaba gocha agamu. Katiche nkulaga. Nti, eyo tuwa vayo. Kula nti dembe diyo mtiriko lachi.
6: Tati tiobo olebua.
4: Tiobo olebua.
6: E chokulia.
4: Walula yoko mkazi kwa basi mpingo.
6: Mbade sitela kuchegi ndeteze.
4: Kano mkazi tutumiteka kumpingo.
6: Hmm.
4: Mpazi gala ruse nyo. Ngo kumoteka kumpingo chia amba ye.
6: Hmm.
4: Nyinga wakazi ichuru. Mkua tano mleta mkaduku.
6: Abasajja bano lwaki ate fe.
4: Na abasajja sitela nyo kwa gala ziba tekako. Nechi sinzira kumusango goziza. Hmm. Namala namampa atigobo tadeo mkukwata.
6: Hmm.
4: E, nitukuteka kumpingo. Nikatinga kwa Matia, nsuwa na kukubesu nga Matia tukuta gano kupolisi.
6: Era nzija.
4: Toja?
6: Nzija.
4: Aha. Katia watutuse. Nebi sere biwa janga.
6: Haa.
4: Nikatuwa nojo, nsuwa na kusoko kubila afande kasiri ya kazi mwae, nivampise kupolisi wa nanaisi manchiriyo.
6: Hmm.
4: Nika ngende.
6: Hmm.
4: So nebi ntuwe bili ngevi. Ebi nana tupikolo kulawa nte dembeli yo mtu. Telikola chi?
6: Teditiobo.
4: Telimujibu wako.
6: Afanda chokulia chino, aba sirikali uringa kwa atidua. Bafu na chokulia na chokunyeyo.
4: Aba sibe.
6: Mubude.
4: Aba sibe.
6: Eh, kubade mbili
4: ya. Aba sibe, bali.
6: Mm.
4: Tuine mbili ya fijituwa uwa. Wajimanyi. Uyu situbachusiza nako, tulaba waka unga na bijanjala.
6: Mm.
4: Yuru situbachusiza ako, tuwane kunyama. Ntuwa kumato, kene vitu evili ngevi. Hirabu vusibi, wala wa mantuwe na ule yanku vile simu. Nasi walua mtu ya nzibi watine mtu wa polisa, ateba nga manzemba musa sulide vio kulia.
6: Hmm.
4: Eshi nchichamu hicho.
6: Hmm.
4: Polisa ina sente zili saba ntuwa. Vede riu na wafumbi wa fetu ina. Nga bogo wabe kwa kufumbi la bachi. Basibe.
6: Hmm.
4: Gutuete wete zibujuli zio mtu watu waliwe mkoti. Nieche eche mele, techiri ya wantu wa febali ya bulonji. Bali emirundi ejisingana ewe joli ewaka.
6: Abamu chechipa siba ne makomera ne bazze misango ale bagala kuvayo.
4: Tayagala kuva. Oyina akubera mu prison agamba ndinze wano we siva. So waluo ne rights za abantu nti omuntu olumukwata. Tumwana omwaganya okubira abantu be ntibankutte.
6: Kusimuye.
4: Kusimuye. Kubira abantu. Wata ina simu. Gatumwe simu za fewezi ya. Nga kubira ku bantu. Tuwa ye ndi wano kumasaka CPS. Na kwa doku nsonga ABC limuja kuja. Temuno nya we ndi wano.
6: Nacho chukuru.
4: Mshitege. Kwa luwa bantu banja balo zanti abantu wa ibabu zininga abantu wa ibali machi.
6: Bali makomera.
4: So kwe walevi omuntu mwa chance na kubira abantu. Omuntu wa ine dembe lio kubane roya. Omuntu wa liwa dembe okusidi kango mlesi okola sidi na gama ntizo gendo kogiranga roya wangaliwa.
6: Na mubi mubuza na gama sija kudamu.
4: Sija kudamu.
6: Dembeli.
4: Dembeli ngoo mundu. Okusirika.
6: Mm.
4: Mshitegede. Hebe na vena mganda wange. Betukola. Ukula anti neva relatives wa solo okuja. Lawyer wa solo okuja. Enso kani jiku wa saga nya bolo njinyo. Netambula. So finger fitulu wanyo ugwafi.
6: Mm.
4: Nena awalieyo. Oino uvuna nzi wako.
6: Dala okuwa nile dembe liyo atenili ya
4: badala. Bwemangu kugambe nchino kube nkunga anono kuwa nikili ya lensi.
6: Mugena kuwa uruchiko.
4: Ukizidua.
6: Mm.
4: Inspector General of Police. Ruachi wana matanta. Gweno gandu. Ndi mu Uganda. Ndi wa dembo kolo uruchiko. bwenzia ne kubati ya gas ne nkuku wano ge dembe bali tyobode nyo chimenye bulunyi tokirizwa kuba lukungana nga to teruli machi
6: teruli mateka
4: abantu bafwe bavide kuchi kumulamwa bwe banzu kuwa tolwa cha tudduka kwa buna duka nja kugo
6: bobo manyite wazizi
4: buna kwa nabangendo kukwa atabwenti nizo kubako wenkunyiga mbele yo kukakanya
6: kubana wofuse kizibu
4: akubana wofuse kizibu wofuse kizibu so no rensonge dembiro nafe bantu bafu bakimanyi ne dembiro nafe tukira kaba police na ba maji na balaba ku madembe nafe dembe bikola ki
6: namwe baso roba ku ataka
4: macho boddo mu ata rwachi nkube ekikonde ngole muri mugwa nizo kukwata otabuse nkubye panji Ate nkukute kutade mwengwala nkukute aroge dembe yange mungu bya mungwata nitu bade tukwata bukwazi
6: avanda kasembyo ngatuge na mbulango wano omusirikale baba sobezza oligwa kutte obubi aine dembe li okulopa omusirikale oyo nena avunano
4: edembe li alina chumi ku chikumi
6: namwe baba siba
4: nafe batusiba siba nemi ni mujitu jitugenda ko jitagala tuina bora baba gumi ni mo police ulianzonga yote wale dembele yani liomla huo gani mumbere yoku vya mumtu sasa you can't give accountability there's what we call personal responsibility choko zao solo chinyonyola
6: karibu police tumuwabira waje
4: omusajja akusozeza mukubye sasa omuntu akusozeza oina mwana kula na sasa Katulebe tuitakana, gafane mtukube mku masasi.
6: Nanao wakubwa.
4: Mkubwa mku masasi.
6: Afane mtuba wabida wa?
4: Afoyo tuwabida wa anji. Uwe wabida wa nafo tuwabida hivu. Uso gendo kupolisi no wabida, no mpabida. Uso gendo wambu kama vange, no mpabida. Mishige, bwimbandi wanukuriji, uso gendo wambu kama wangara pisi, no mpabida. Bimandi yo ku sub county police osoro gende wa DPC wa district eno mpabira owe omuntu yena obasi chwe no gena mukoti no mpabira
6: dembe lya fe
4: dembe lyo
6: okwabira omuntu awulirizo likwedi obudde yo muntu wabulijjo ebintu bingi betulido okuva mu afande byetu bade tamanyi
4: yeso
6: tugena gena ko mulango ono katono nebo tukomawo na ogena funo mwaganyo beko kyo tubuza wajja kuita ku note 752 chenda monana china na mwenda atano mutano note musamvu tanu biri chenda monana china na mwenda atano mutano ne note musamvu monana m atano mwemu musamvu mubiri abiri monana note musamvu monana m atano mwemu musamvu mubiri abiri monana betuko mao wajia kuita kusimwezo likredi yobuduwe yomutu wabrijo
7: tukunda tuluguma tukunda tuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo Oni ye Musei Kakumba Wano Radio Budu Nga kutusi wako roko
8: Rokum Ama anikaba wanguzi
7: Alo mkulu soba nyabu
9: Munango ono Musei Kakumba Nga ulijo kati nkozentia Ichizibu se nina nyenzo chigamba Nga nao tochitobola
7: Achi ngambe tuja gezako
9: Wamweyo waliyo ebisoro
7: Ngente mbuzi
9: Naemba denja gala nchima
7: Nchima jeri
9: Jeziri
7: Eee
9: Nga yogera
7: Aa
9: Mwina chidi
7: Nge erietia iyo
9: Anje nchima yange kube vifuga ya kube ngoma zaba imbi ya rwade Kati njagala mfune yon nanka ni baka apu
7: Kati wagala funa nkima ujitendeke
9: Eee
7: Ujagena mutalo ujije
9: Ubako wenyini oje
7: Nkole ntia
9: Ube otule mchifo cheno Bangamba wakula anga nchima
7: Musei Kakumba wana kredi obda kutusi wako Rokobo
8: Rokum Ama andikaba wanguzi
10: Munange Richard wewale ka lunch kano Chibadde chiyitirivu Mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bweziti Mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
11: Munange nga ziweddewo Buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka

0: kati na uliza radio budu ngaita kumikutu ya fa
1: ku Facebook
0: radio budu 98.8 FM
2: kale uli ku radio budu yo muntu wabuli job program twezimbe abali komwe na mbebaza tubulide gwa ise ku simu edembe oyina chobuza afande chonna ensonga edembe lyo buntu obaddo jimanyiko gwe kichokola ukume dembe lyo alene dembe lyabalala. Hello. Nao ukuliriza nyabo.
3: Nalo geita ndivu konda.
2: Tukwaniriza nyo nalongo.
3: Nibaji mkulu afande kazi
2: Kasirie.
3: Kasirie.
2: Akuulira.
4: Yema.
3: Tomomi ugola ba. Kena mula ba kwenye hai za chima nyaneka morope.
2: Hmm.
3: Walaba nga teba koze ko wali.
2: Yeah.
3: Alita kuchibuna. Ako na mgamo mchala kiba mkoze ko.
2: Yeah.
3: Yema. Ati mkulu afande kasirie. Hmm. Empisa zori ina zogoyo nesane kubanda wanabali wansi.
4: Amen.
3: Nenga yalo kuuza chimuzo change nenga sibuwe chikola.
4: Enyo.
3: Tugele ni bawa nga usangudiza wana mkunda.
4: Enyo.
3: Nenga ni mdewa kugema gende chapa kuzo nenga ndiyawo masaka.
2: Hmm.
3: Kani nipoti jema kora ya buru. Kuyene vela miufu. Kuna kula nage uwo. Ngavansi nye nyumba.
4: Enyo.
3: Wukumpi toko na hizi towele dua.
4: Enyo.
3: Niwa furu wa mwofisi yo. Tuna zema lela kwa ngani wato na gama lela kwa chiwa chua ina nangusenda kitu ukamu.
4: Enyo.
3: Ekilala. Wali wange nyo. Zagala kulenyeza ano kuledi. Kwa sirikala ababu abakuli wansi.
4: Enyo.
3: Polisi zili satu. Sinja zogera. Nyenda kukubira kusimu.
4: Enyo.
3: Obagambe. Kwa wana nacho ogera. Nzabili kwa njie uwa mpisa mulungi. Njie na muhebali. Nzabili polisi zili zeda. Bagi yanga nukwe ya nyoraka kwenye nyo. Yaka ya kwenye nyo. Ati mfude gundi. Nkwa zaba enti nebwenti. Ateti yambi ya kubachara. Kwa mveri kukuwa na uchimanyi. Kwa mwenyiti ndi wa polisi wanji giliza mwanyi wa polisi. Arenga siche ndi. Mwisangu wa jinde tira. Omuchara joku lopa. Na lopo omusangao. Arochara nebada kumasimu. Aba polisi hao. Unadada wao waguru wao kupolisi. Eti ya lafi yambi ogambi omwana. Nchabela wa wansi wa miaka kumi na mnana. Wabari miaka abili mwetano. Ngagena makerele. Omuzari sasa wana kujia kulopa. Akomekuwa kumi na mnana. Iyaba tali nyiri dwendembe. Ngateta nalo
2: gaita ebukunda mkama wafumile amina tuyanze nye tuyanze gen nalo gaita ebukunda kasta mkwano gu agami yasongezi mwajia kuziku ebulidi da katumalidizeba no obade mwadi gumu. Hello
5: kusebu
2: kwanji sebo
5: kusebu nalo kuhereza
2: nao kuliza sebo
5: mkwano gu flangwe chiflangwe chwenda
2: echibuzo afanda ya chulida
5: afanda oyu
2: hmm
5: wati wembatu to msango guwange kupolisi
2: hmm
5: oline wakia nivamu kuata katuwevamu alumu kuata wakati olina jana umulala walinanga mkwano kwenye aite bali
2: namu jayo
5: zikari
2: aha wachi baba akutomu namu siba atoli wabavunana aite bali na jane wajayo msibu yunga yeta tegede katusembe yeah. Nawe hello
5: sebo webali kuweleza
2: nao kuliza sebo
5: ingini ya baruna bandiero chuangala mruenge
2: chuangala mruenge chibuzo wafanda chulida
5: afande kasibie mlamu
4: esebo esebo wangu
5: nenye njaka kumutegeza kuhoku mbuza
4: esebo
5: teka achirino elifu gaba ye ili muati kochi kubanga gaba ye mbibajia ya basolo za sente kuchivuru bati ndiye kaba antu wabatali kaba yimbi kati nere kanga ngababji ya abantu cha
2: chita gire kise kari afande damu wabu na chika tusika zayo bili
4: ina kusoka ni madamu
2: nalongo gaite bukunda
4: nalongo gaite bukunda nyabo toyanza ate okutusi manga tuliwalamu abadde agamba nti lwaki bamugamba agende ku polisi agenti nga ate ali kumpi wano omusango gwina kuloopebwa gwaddiziddwa kati tulina polisi ezi tulina ya CPS tulina kimanya kabonera n'ennyendo mukungwe kubanga omusango waguddiza mukasana tosobola kujja kuloopa wano ku CPS oyina genda ku nyendo police station
2: bobe basalawo okuguzeeno
4: anti kati buli omwa ina aba mutwala
2: ekinene
4: nnyo kyayinza okukola mpozi kujja ku regioni fenu gye tutuula
2: okay. Nengo
4: ina kuloopa mu kitundu kyo
2: okay.
4: Polisi ekutwala
2: okay.
4: Bwe bati bakozeeko deni no jeno ewaffe ku regioni deni abasirikale bafubadde ku masimu ensonga njitegedde bulungi mbadde sijimanyi ne njitegeddera ngenda jigoberera
2: nga bali ku WhatsApp TikTok
4: obudde kuba gwe kasito gwe mukama waabwe wagamba mulimu okubave mu ngalo gubavaamu so ekyokudda ku masimu kikyamu balina okukola ku ba clients then okuwerera omwana emakerere kikakatako okuwerera omwana wo ne si kyateeka omwana abawezeze emyaka 18 okudda waggulu nti olina omukola ki yes oli wadde emitwalo 18 mwana wange nze awe nkomye
2: tomulyaza amanyiza omuweredde kyosobola
4: era ebyo bya buntu teesaganya nga gwe omuzadde nti omwana omwongere emakerera akole ki amaleko naye nga tuninga gye tukikwasaganya tuyisa mu ofiisi yaffe ya polisi n'omuntu wa bulijjo tubakkaanyisa boolyawo mu mbeera eyo
2: okay.
4: Naye nga omwana omuzadde avunaanyizibwa ku mwana ali wansi w'emyaka 18 bondi nga ne bato omuntu nga yaloope takoze eki
2: nga
4: tategedde naffe tubeere nga tulondoola emisango gye tukoze eki
2: gyetuloope
4: oluusi asibiddwe ebbanga eriwera ate gwe tokomyewo ku polisi omuntu oyo abajja kuweebwa bondi abeere nga avunaanibwa nga ava waka tekitegeeza nti omusango gumuvuddeko wabula avunaanibwa nga akola ki ava waka ab'ebivvulu be balanga ne batalabika
2: kisusse ensangi zino
4: ffe nga poliisi be tubatukirira linga ebivvulu ebyo ono tukakasa nti omuyimbi ono wati ne wati ajja era bw'aba tazze abantu baddembe okugulako omusango nti omuyimbi tewakoze eki tewamuleese n'ebintu ebiringa ebyo tukyalina akadde sebo
2: tetulina okujja kokusibula
4: tusiimye nnyo akaseera kano sebo tumutuwadde kulaba nga tulungamya abantu baffe n'abo abavudde nabako bwe babuuza tubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala tukolenga bwe tutyo feedback eno tugyetaaga okumanya abasirikale baffe bakola batya naffe tubeerenga tubakola kati ng'ensonga eno y'okuba nti babeera ku masimu ekifo ky'obubakolako ngitutte era ngenda kugikolako ne bino ebirala tujja kweyongera okubanga tumanyagana mu nsonga enamba y'essimu eyange
2: esebo eyiyo ey'obuntu esebo
4: 0755 09 34 0755 09 34 abaseno
2: oli wa
4: abalabye nga muyisa mu n'ebivvulu
2: nga bafunye olukusa
4: temwafunye lukusa abaseno
2: lwaki temwaba kutta afande
4: waliwo ekyabawonyeza kitono nnyo bye twayogedde nabo ne bategeera naye nga ekyemwakoze ekyokuyisa ebivvulu si kirungi muli mukulumya abalala
2: baatulumiza
4: omuntu ajja kumulumya agenda akuviire mu ŋŋumi akukubi
2: kituufu
4: nga oli mukulumya wa maani yo n'aba tiimu endala so ebyo bye mwakoze temubiddamu ate nga asatu nga babakubye obanga mukubye
2: n'ebintu
4: ebiringa ebyo tubaagala nnyo aba tuwafe abalayidde essaawa yakkola tusaba abo abaawangulwa bakole n'abo abaawangula tutambuze ekibuga kyaffe n'ebitundu ebirala bigende maaso akuma atakumira mpera
2: amina tweyanze nyo tweyanze geo yabadde afande tuwa akasiri omwogezi wa poliisi mu bendo lino erye Masaka sebo tweyanze nyo tweyanze gena akadde ko tuwadde n'abawuliriza ababaddeko nammwe tubebaza nze Sebofu Matia mbaagaliza olunaku olulungi.
0: Wibali kubira muuliriza mulungi owa program twezimba esawe y'okubiri bwetu bwetambudde wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zili mukage ez'omutuntu budde bw'amafumba ga byamisana wibali kuuliriza Radio Buddu.

0: Esawe suku ya pogo mtha mix. The mix. Wetu wegeza wano kuradio budu. Tutu ina ina. Tijia tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uulidi za radio budu nguwaita kumikutu ya fa.
1: Kufesibuku.
0: Radio budu.

0: Mubendo bendo ni neri masaka afande toa kasiri ya kakasiza bino nga banyonyola
1: a polisi ya febi duka wana Murengo district masaka west region elimu kuno onyeza kukabe nja kabadeo unakuruwale ilu denga busa sana sawa nga muendenda chikana mutanu zechiro kukalaka manjidu wanga Katuba village nga kanokali kilomita angemu okuva Murengo town council kabenje kano kubao chidiride moto kechika cha trailer ebadde ku namba RL 5993 ebadde va oluda lwe mbalala ngeda saidi ye Kampala bwetu bwetu meleganye ne bus ekika cha jagwa eri ku namba UBS 5500 eranga wano abantu babiri abadde mu bus muno bo bafiride omulaganga ate banobona bachala abatana bakumanyika manyagabo kigambibwa omugoba wa trailer na abadde avugisa kimama eranga dukanyo era kituzudde naffe abadde ku ground naye ngero okunonyeza kukyagenda maaso kuzulira ddala ku kidale kiviriddeko akabenje kano emirambo gine biri gitwaliddwa mu gwanike kuru we Masaka gikoleweko postmortem sako nabawonyewo abawera ddala 13 okutwalibwa mu ddwaliro lyerimu nga biwalataka nga taasi otaasulewo yali ku majabo abatakirize embeera emotoka zino zonna tuzijjewo ne tuzitwala ku polisi yaffe wano Irwengo azikolebweko inspection okutegeera ddala baza abadde ziri mu mbeera nnungi oba nedda naye nga tweyongera okuvumirira ebikolwa by'abagoba b'ebidduka naddala abatambula ekiro okulaba nga okuvuga speed ate bo bakitwala ng'ekikulu kino kikolwa kibi nnyo twala obulamu bwaffe nga bukulu tubeere nga tuvuga n'obuvunaanyizibwa okwewala embeera ng'eno tubasaba bakimanye nti waliwo amakona mangi okkubo lino agasobola okuvaako accident nga zino so bino ebyokudduka ennyo tubyewale tusobole okuba nga tutaakiriza obulamu
0: Eyo nga tuvuddeyo bo abaami ba Kabaka mu ggombolola ya Mumyuka Kalungu bebazizza Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa kya Hospital Mayiga olw'omulimu amakula gwakoledde abantu ba Buganda mu myaka 13 bukyanga akwata ddamula Kalungi Martin katuwa ebikira ku bino
2: Abaami ba Kabaka bano nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Nsimbe Vincent mu kwogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo bategeezezza nti Katikkiro wa Buganda Bukyanga akwata ddamula kati emyaka 13 beddu afubye okulaba ng'atumbula ebyenkulaakulana mu bantu ba Buganda ko n'okutumbula ebyobulimi naddala ekirime eky'emmwanyi nga bino byonna bireetedde abantu ba Buganda okwekulaakulanya ko n'okutandikawo bizinensi ez'enjawulo
3: twala omukisa guno okwebaza mukama waffe Katikkiro olw'emyaka 13 gy'amaze nga akutte eddamula era ng'alamulirako Ssaabasajja Obuganda emyaka gino gitukoze bulungi naddala ffe nga bannabuddu abantu ba Buganda ffenna kwatumuyigiddeko bingi ebyobukulembeze okukola ennyo era n'abantu okulaba nga tubaagazisa buli kye bakola bagatteko omutindo bino byonna bibadde birowoozo bya mukama waffe Katikkiro bitambudde obulungi ne byongera okuzimba abantu okwagala okwekolera
2: mu ngeri y'emu omwami wa Kabaka ono Nsimbe Vincent alabudde abazadde bafuba okukwatagana n'abakulu b'amasomero mu disitulikiti eno ey'e Kalungu naddala mu mbeera eno ey'okusomozebwa bafuba okulaba nga bazza abaana baabwe ku masomero olwo nno emiti emito gisobole okufuna ebyenjigiriza ebiri ku mutindo
3: njagala era okusaba abannakalungu nti abaana baddayo nga 25 n'abamu bazzeeyo dda kati leka byonna werekereze ebyokulya ebingi ebyokunywa tusooka tulwane tulabe nti fees zituuka ku masomero ate nga n'abazadde mwogereganya bulungi nnyo n'abasomesa mwogereganye kw'ebintu byatabuse mu Uganda abantu abadde bakola tebakyakola abakolera bamenyeewo kati wabewo okuwuliziganya okulungi
2: Zee Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu ene Kalungu
0: nga tukyali ku byenjigiriza wali mu disitulikiti y'Bukomansimbi omukungu atwala ebyenjigiriza Ziwa Patrick akubiriza abazadde okwongera okweteekateeka obulungi ekibayamba okutuuka okuzza abaana ku masomero nga tewali kyebeekwasa Serwada Swaliki ali Bukomansimbi
4: alungamiza abakulira amasomero okweteekateeka mu bulungi n'abasomesa okubeera ku masomero n'abalina ebitandaba kuteerera nti babitereeze n'asaba abazadde okuzza abaana ku somero nti n'abatalina kasente bagende boogere n'abasomesa mu masomero ga gavumenti abaana batandikirewo okusoma
5: amasomero tugasuubira okugulawo ku mande nga 25 abaana babenga basoma olusoma luno yalala okwesa omukisa guno okubiriza abazadde n'abantu bonna abalaba ekikwatako okulaba nti abaana tubakunga batandikirewo saamu abana tubakunga bajye ku somero.

0: ukunda thuluguma ukunda thuluguma tusindo koma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo ebisa sate bigwa yo
1: waha koteka mbodi
2: ai gwai
1: ai
0: karembu ono ye karembu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogi hambo products aba kukolye bisigwa ne sabuni ya binyiriza nokulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogi lo products clean your skin open your luck.
3: Mukuru kale vijeva lisewu.
4: Kale baba. Mukuli kale guru.
3: Kwa vudeyo. Lichimu cha atambu debulunji.
4: Etata.
3: Kukuja komba denja galompa magezi. Jagenda ku polisi.
5: Chichate.
3: Ali gundi baba debali nyamu motoka ya. Musaji atede zati ya pale pisto. Nemo vamu chi watu
2: nyegua. Anake mfuda.
3: Jina ze. Neda kastati ya buzi. Bakusebusi. Zengi jina.
4: Mama nyabu.
3: Ne ya. Ne gundi ya danda.
5: Ebi ambaluwa bitadewa.
3: Mkugambi olia badali nyamu motoka.
5: Atenga toza ako.
3: Abwe kale vu.
0: Uyo ye karibu wana ku radio budu nga utusibwa ko chogero hambo products aba kukolye bisigwa ne sabuni ya binyiriza nokulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogero products clean your skin open your luck
6: komye wonga ya mani ya mugundu gatenyu mu kuchira se wali olabye Mr. Right, komye wo. Musizo ni yokusatu kustatens makulachika. Ukutani kanga 15 mwezi guno gwokusatu. Bulirwa Sunday kusawa bilia za jiro. Eno yeshoi.

0: kiwambu ero ataina naba chikola ko kugamba oyino kubango ina sente okuze kirevu
1: kati chikomanga uwa
0: anti bachisanirira wiki nya
1: kati bwaba ino mukolo kwalaga
0: ino mubukinga nga wabula ye myaka nge 2
2: Mseika kumba wana radio doctors wako Rokobo
3: Rokobo amandika aba wanguzi

0: Unimzei Kakumba, wana radio budu. Nga kutusi wako roko bo.
1: Rokum, ama andikaba wangu zi.
0: Alo mkulu soba nyabu.
2: Munango onomzei Kakumba nga ulijukati nkoze ntia. Ichizibu se nina nyinzo chigamba nga nawe to chisobola.
0: Achi ngambe tuja gezako.
2: Iwamwe waliyo ebisoro.
0: Ngente mbuzi.
2: Na emba denja gala nchima.
0: Nchima jeri.
2: Jeziri.
0: Hey.
2: Nga yogera.
0: Aha.
2: Mwina chidi.
0: Nge edietia iyo.
2: Anji nchima yange kube vifuga ya kube ngoma zaba imbi ya lwa de. Kati njagala mfune yon nanka ni baka apu.
0: Kati wakala funa nkima ujitendeke.
2: Eee.
0: Ujagena mutalo ujijeyo.
2: Ubakwe wenyini oje.
0: Nkole ntia.
2: Ube utule mchifo cheno. Bangamba wakulanga nchima.
0: Mzei Kakumba wana radio mda kutusi wako. Roko boom.
1: Roko boom. Ama andikaba wangu zi.
3: Mumiaka jenkaga, ebanga lino bwerieta ganga ekyokunywa, Uganda wala jia wangawo. Mujechi na nane jechenda, ngatu uliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga wasi ya kukuru, Uganda wala jia wangawo. Ateka techintu chachu kamu, anti tulino ubago wenja uro. Ngazi house parties, obuoku mabichi, uru wangatuzi nila kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jia wali, umutima gwegumo, Uganda wala jia omoyo. Kati alimunda vikempia, choka mbuomi wa febulio wa avulijo. Uganda walaji, echoku nywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, echoku gatawa na Uganda. Tutundi bwedi yaba batana uiza miaka kumi na wanani.

Inkwani diza ukumpeo za jenda mnana kaumaze mnana ni jenda mtana kaumaze tano. Ye radio budo, radio monto wabuli john yongiro kubo za kogwena. Aje kumide kumu kasera kano ni uga ntumnango kola chama nyo. Okubira ngo uliriza radio budo, radio monto wabuli jo. Kade kamida kamza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday. So azibira kumina bineda chikatano upaka sawa emu yenyini. Nimbira nga mkwere kireza wetu program chokas ni DJ Daniel. Naberanga team kongreo ni ite katiki yonagolu walido nakuzumweza bili mulu mwezi kwa kutano mwaka kwa bili bili mumu kaga mwote katiki ni yonzanyo onagolu walido njagade togele kumusambi kwa Tiago Silva njagade togele kumusambi yono renso nganti onagolu walido chivude ne chidangra mwutongole nto musambi yono mwangu dala amazo kuberanga ale kulida okuva ku club ya Porto okuvira kwa limu guangiri ya Portugal ya genzo kuberanga afa ku club wen anga amazo kuberanga wa tuwali de chiko pechali jinage ya nimu bia fayo bia klabu yon ni yolu vanyo kuwa tuwali de chiko pechali jichivu dene chitegezo na kuluwalido anti agenda kuberanga te asibu laba wagizi baklabi ya potoka tulinze tulabe yengo msambi chichi agenda kuberanga zako agenda kwega takutimu indala oba agenda kubera ngate awumulebi okusamba akapira ye msajjo gwata Tiago Silva anenga china jukirwa nti omusajjo no yegata o club ya Porto yali addayo buzi ku club eyo china jukirwa nti asoka naba sambira ka kapira gwali mwaka gwa 2 mpaka 2.5 in fact tiafuna mukisa gwa kubera ngazinira ku timu enkuru ya club ya sambira ku timu yabwe yokubira naba sambira mpe jali 14 jali jinata batebera goal then akati addayo buzi okwera ngaba sambira kapira mojo kawete ndakusomeza zerebere mutano wenso kwe 12 omaka gwa 2025 riyada yokwiranga asingira club ya Porto eranga kumulundi yogo abamu endagani yokwiranga emukomira ku club iyo mpaka season ya 2025 2026 ngemazo kwiranga 10 kelezwa mwali mukona kawairo ntisinga bitambula bulonje basi bwo kumongera yoko mwako mulala in fact yadabikira mu game ya soccer daku club iyo ndakusomeza zari 10 nyo mwezi kwa January omaka gwa 2026 bali wasinganye club ya Benfica bali muchikope chechate kada Portugal bali kumutendo gwa quarter finals ga mweyo abaji wangu lautevu ni gwali ya liyemu kubwerele banga ya badama zenga zingira klabu ni ya season yem abasambi de mpira munana jali jingatewa tewe de gwali yonange mwamu gate abade ya kabasambi de mpira kuminena ngatewa tewe de gwali ere banga ya badasambi de klabu en abayambi ya kukwira ngabato lejiko pecha liji chivaita premier liga cha season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga chite gezanti ya kawai lokali atiwaka kuzeseza onzani okwebu zanti banga ya mazenga zingira klabu en ya season yem China nyo chiri yao chainza kubera nga bagase kuye nsunga wachiba sasa hondi baga mantisebo tambla muko nga free agent tugenda kubera nga tuko ongere nda gane mpia yo kubera nga otu sambira kapira na yengo msajon manya gemu ulambala mba abamu ita Tiago Emiliano da Silva ya zalwe na kuzume zari ya bili mbili ya mwezo kwa muenda omaka gwal kumwenda mchinana muena aine miaka na mgumwe jobu kuru musajwa amunasoga ngali ya blaziru azanyango mzewezi kuklabi ya pota abasungo mbunji mwade mulaba yeti mwonjo shat namba sato wa mvalimu fote zire tan ane inchi zire kuminemu ya zari wa mchuga chibata Rio de Janeiro okuvira kumu kwangali ya blaziru nga bazadebo mbiliri abagenda masu no kubira ngate ebamu zala mama weye mchali ugweta Angela Maria da Silva atenga tatawe yemusajjo gweta Geraldo Emiliano da Silva beba zada wambiriri abagenda maso n'okubera nga teba muzala family Giavam abantu bannabya mizanyo olwenso nga nti mutebani wawe we yali ajali mwana muto abamutwala ku somero erisangwa mchuga kibeta Campo Grande okulira na Rio era bamutwala ku somero eryo yes bayinza okubanga bali tebakigenderedde nnyo ne bagenda okwesingana ng'essomero lye bamuteekako lyali ngadyo kusoro gamanti eririikiriza club eyo eya Fluminense nga aine emyaka jali 14 yasikirizo mutendesi wa club ya Fluminense by then omusajja ogubaita gubali baita Marinho by na yuko game yali yomukwano bali basinkanye team okuva ko mujelem nga moyo game yateka ko mutendo gwa Gonzalo okuba tuni bamuyita okubera nga atandika okukuba trials ne team ento ya club ya Fluminense era mukasera ko yatandika okubera nga azanya nga defensive midfielder mujukautev club eyo yabasambira okuva mwaka gwa 1998 mpaka

0: akagwa nkumi biri nga zanyira ku timu enjo ya club yo ne bagenda okubera nga balabanga yali taina mukisa agwa kubera nga zanyira ku timu enkulu ya club yo era gwali makagwa kwenda mucheera muenda by then yali aine miaka jali 15 nagazako kwera nga kuba trials na ma teams agali agenjal okwali club ya Flamengo okwali club jebaita Oraria akosane timu endala ama timu gona sato geya kuba na go trials ni gamugana mukasera ko era yasisi nkana akasera akali akazibwe nyonga akola trials ne club ya Flamengo orenso nganti by then abatende saba aliwo abalti wa mtade keri se joji nga bali nga bagamba antiboku saidi yawe abalti abamueta aga then anga akoze trials ne club ya Botafogo era ne bigana mukasera ko club jibaita Barcelona sangiwe mu bibinje bya wansi wali mpira go gwange lya Brazil bebaga manti musajja jango sobolo kwera ngozanyire wafa kapira na by then yali achali mwana mto era gwali mwaka gwa 12 mpaka 2 gumo yali azanyira ko timu ento ya club jibaita Barcelona RJ then 2 gumo mpaka 2 ya 2 yali azanyira ko club jibaita RS football yatandika ko timu ento mpaka iba musomo sa na tandika kubera ngazanyira ko timu enkolo ya club yo gwali mwaka gwa 2 mpaka 2 ya 3 ajo asambire mpeje labi mwetane jaliji na batu ya goals ali biriwe yali azanyira club yo mwetofu ya yongera kubera ngateka uko mtindo gwali gwenjolo no kubera ngabamu kubisanga mutona mentsi ezali azenjalo na matimu zagali ya genjolo ni gata niko kubera ngate gamuteka kerise joji then yali azanyira club yo omsajo yukubata Paul Cesar ya muteka kerise joji ya mtu wala kuklub yo jibaita football then by then club yo yali azangiwa masere ingeta mwalimu gwange ya Brazil na agendo kubera ngazanyira club yo na ateka uko omtindo gwali gwenjolo baina tona menti jibalimu walimu gwange ya Italy abwacho mtende siya ya tenika club ya Roma by then omsajo yukubata Bruno Conte na muhita okwela ngazanyira club ya Roma ni iye ngo msambi na gana ofeyo nasara okwela nga yegata o club jibata Jove Tiode gwali makagwa bilie na yali azanyira club yo jiasambile mpeja la satu mwetan jali jinaba tibia goals ali satu ya genda ku club yo by then yali aine miaka jali ya bili jiasinka na msajo yo gubaita Ivo Votiman omutende soyo ye ya mchusa na tandiko kubera nga muzanyi sango muzirizi weyatuka ku club yo tiyeba zanyira banga pamvu weyagendera ku club ya Porto B gwali mwaka gwa 2 na mpaka 2005 jia sambile mpira jari 14 jari jina tabatebe la gol then nagenda ku club ya Dynamo Moscow idanga club yo yeba sambila 2005 mpaka 2 mukaga tiyeba zanyira game yo ya league sako kubatebe la gol na yenga club ya Porto ebali ba mutuwala abamu gula milioni zali biri mwe mitwala atan za euro then nazinyira ku timu yabwe yokubiri white oko mwaka gwali gumunga alimu gwangiri ya Portugal nagenda ku club ya Dynamo Moscow weyatuka yo naluwala chirwade cha TB era weyachirwala nagenda mudwaliro namara yo kumpi emyezi mukaga mirambirira yabasawo bamutegeza nebamu gamba nti singa yatwala weeks endala biri ngatagenze mudwaliro nobula mwe yali buluzi nze olweso nganti omusajja ono obujjanja bibamuwa abamuwa nga kumpi amakere endanga 10 ku 15 olunaku mwe mwali n'okubeera ngate abamukubirako n'empiso abasawo kwe kumutegeeza ebigambo ebyo anatuka kaseera n'agamba nti nze n'ebyokusamba akapiira ngenda kubeera nga mbiwumulira wano naye nga maama we omukyalo oyo gwe bayita Angela Maria da Silva ye yakumaakuma mutabani we namuzamu ebyokubeera ngate azanya akapiira ng'ogaseko n'omutendesi omusajja oyo gwe bayita Ivo Votiman kuba omutendesi bamuwa akalimu ku club ya Fluminense kye bagamba nti oba muntu wala amundetereko n'omusambi oyo gubaita Thiago Silva yadenga ebyobulamu mu kaseera ako byali tebiri bulungi yadina kamu n'akeddagala na yenga club weyo jibaita RS football yabazanyira Boston zali biringe wamo mugate yabasambire mpya jeri abimwe 5 nabati ya goals zali biri club jibaita Jove Tiode yabazanyira season yali emu gwali mwaka gwa 2000 wamo mugate yabasambire mpya jeri 3 mukaga nabati ya goals zali 3 then Porto B yabazanyira season yali emu wamo mugate nabasambire mpya jeri 14 anata watebera goal then club ya Dynamo Moscow kuvira ku mugwange ya Russia boti yabazanyira game yona sako kubatebera goal yona kwe kugenda ku club yayo ya Fluminense binji byetu chaino kubera ngatogera ku Sejon gobaita Thiago Silva sambide ku matimu za Genja lwe Bungereza tumujukira mugwange ya Bufaransa mugwange ya Italy kosada matimu za Malala agaba da sambideka kapira wetuko mio na kuru walero wetugendo utani kilo na kuru encha atofa kredio wedo radio monto uwa ulijon kwa gali zaka unge zaka lonji bye bye.
1: Musanyi wangu naku uyu yabado musanyi wangu naku mpugwa mchakaza mchakaza esawa wano kuredio budu. Esawa, erimwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Obadde okimanyi nti okulumwa alumwa omutwe kya bulabe, era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe. Kalo omutwe toguganya kuluma kiseera kinene, olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofuna omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza, tedela tuiribe, sukuli katuondeka, o muziki kabidenjo, gufuni kepugwa mchakaza, mchakaza. Eni sawe yoksatu, wanukredio Buddu, radio yomu tuwabulijo. O muziki ugocha, 20.

0: Tusindokoma tuwa tukidansi yona Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo
1: Mwage sinswa
2: Chichi
1: Mwaga ulide
2: Agariwa
1: Echitongole chuhuza chomsoro mundamu guwanga ichayu wala Chukua domu kisagumu Atenga gwe gusemba Okoze sechisonyi wukumakoba ni ingasi Kumsoro omukadde okukubanjibwa Choino kola kwe kusasuro omusoro Okukubanjibwa omukadde Okutasusa nga asatu Ogu omukaga Bili abili mwena Echisonyi wukumakoba ni ingasi Chukwile umagina wu Choka echisingo kusanyu sa chichi Yuwa raigenda kusindikira ubaka obukwata ku musoro ogwo ngekoze sa SMS awamu ne email yo buterevu osobola okumanya ekikubanjibwa jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kyo kigwako nga asatu ogw'omukaaga biri abiri mu mukaaga n'olwekyo sasula omusoro ogwo ogukubanjibwa olwosobola okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda
3: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
4: Hey, boss, mutwalo gumu n'ekitundu.
3: Omutwalo gumu n'ekitundu? Musajja, ebei ya mafuta angeba libubi.
4: Boss, tota andika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugido bwerere.
3: Kati insunga lwaki wetaga okulinyisa omutindo.
4: Omutindo?
3: Yee, new TVS HRX. 25. Jia 5. Enegekereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
4: Jia 5. Olusina kendeza zito muwendo gwebisarebi ya mafuta.
3: Neda, Yuvraji TVS Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu Kumwerere, bugula yemu
4: Mitwaro 10 ya mafuta? Bosi, kankutuwale kukumi 5 Nyenda banda katikati
3: Gia 5, etuse TVS, HRX 25, mpia Elina Gia 5, Yuvraji TVS Banda, kuwa kunoti munana Noti noti, satu munana munana Mukaga musamvo Kuwa kunoti munana 00

0: Watade mungo siba, nga tuzi kubisiza mwe mirundi esatu, Winibet Uganda, edunga misiwa National Lotteries, and Gaming Regulatory Board. Okubeti nga, tekukiri ziwe liyavo, abatana weza miaka abili mwe tano. Ama teka nubu kwa kulizo, biko bedelua. Abazade na mwabala vila abana, abana bamwe, mwaba wandisizo kufuna nini? Umanyebi sede bisinga, tulinda kasera ngomana agenda kola bigezo. Afunyo lugendo jalaga, yeta gabu janjabi. Obensonga yunenkulu, nge mweta gisa nini, netulio katutani kukusaga sagana, netufuna stressi, nemirimo nejitu uko kwesiba. Katitolinda sawa yakana yochani, chikole kati, genda kwa ofisi za nira, ezikulio kumpi, obechifacho na oba wandikira, ngolino umana wo, kosa nini namba yogu wa msade, obala bidido umana, umana wasobolo kuandikibwa, afune nini, singaba zadebebo mbiba bela bafa, gwalabi lido umana, obamu linako bufuna njizibwa, funa nini yomu kubolu ganda bomu saigwe, okufa kurudalu watato obolu wa mama, ojena yoku chitongole, urumana wa wandisibwa afune nini. Umwana wali nerinya, n'olwekyo yetaga nini, wandi salero umwana wo, n'ekitongole kya nira, okwe walebi zibwebi inzo okudidira. Obubaka buno bukutuusibwako, National Identification and Registration Authority, nira.
1: Bane obuja angaburuma,
2: izo mudu,
1: uwa wamanirokuloka.
3: Muzayi walio yamba muwala wawo ne.
4: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
3: Na ya tegwe muwala wawo.
4: Wate chinti zangozi.
0: Muzayi. Tusinsi na kwa bia bituka wawo. Netukuze nina muzanyo. Agafe ubebele.
4: Mugenyoza mkutakali ya.
5: Nawe jao kwa jio jituwa.
4: Mutisenee wako takali.
5: Hey mama.
4: Menda kuma una ba mateka.
5: Mutuwa lenti kwa fe.
4: Mkuma una ba mateka mba.
5: Kedo valete.
1: Tata.
4: Bile go mutuwe. Bubu linga kedo.
6: Omgegu mulingo gwense ganze. Bano mkaza ino mutuwe gwense gari.
0: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabaleza paka lwakutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijo. Mchibuga Masaka. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
1: Olo nechukutuka kuyo na joli. Radio Buddu.
0: Katindoza otegede radio chijo uliriza.
1: Radio yomtu wa bulijo.
0: Uochafuna gema uli agabade murunako. Wano mutoba mutabade.
7: Gochafuna ge maulira agabadde mulonako wano ku program watabadde kudachika ziri 15 zokezi bulayo tutoke kusawa 3 sawa 3 bwezuwera nze PK ngenda kubanga kwelekereza ku kwasa bente kateke ya gafa ebubebere nga tezina bakwera sawa 3 munywanyi kirizangira nga nja kuwa ku maulire kubanga goncha galina manje ku meza yange sigama anti gawedde oneda maulire nchaga ina so bwezuwera 3 yakujja ko mumwa nkulekere abente kateke ya gafa ebubebere kati kumande abana basinga badayo ku masomero atano waliwo nabamu abaze balabirero nga babajja mu motoka waliwo abana abazeyo naye abana basinga banatera okudda ku masomero naye obudde buno bakyali waka bakyali mu mikono jamu abazadde bakyali mu mikono jogwo omuzadde omwana singa ekintu kyonna kimutuuka ku obudde buno kitegeeza gwo omuzadde oba oli awo gwoba weesuuliddeyo ogwa nagamba so mubudde buno abazadde musabiddwa okugira nga mukyakuuma abaana bano butiribiri. Muleme kubaleka kutaya ya webagala buli webagalide muleme kubasindika mu banganda gwo muzadde gwo bobera no mwana wo ate mu budde buno obutono obubulayo omwana de kusomero binono byogeddwa Peter Senkungu ono yavunanyizibwa kubye ngunjula mu kigo kye Nalzali mu sazali ekereze ya Katoliki eliye Masaka district ye Masaka najukiza abazadde nti bannange mutekeddwa okwongera mu amaanyi mukulabirira abaana bamwe ate n'okubawa ebyokukola baleme kubeerawo nga tebalina kyakukola omuntu buli wabeerawo nga talina kyakukola yalowooza bingi oba oliawo ebitalira ku mulamwa naye buli wabeera nga alina kyalowoozaako kyagenda okukola ebiseera ebyokwonoona tebibeerawo ate n'ebyokutambula ate agende wa mukwano gwe gundi ne gundi ne gundi tebibeerawo okuggyako okulowooza kw'ebyo ebibeera bimuweereddwa okukola.
8: Taba kume bulungi mulumula luno egwanga lya Uganda eriyenkya ekereziya w'omukama ddako tujja kuba situmugonjudde awano tufeye okubaana baffe mulumula luno okulaba nti bakola emirimu egyo egibazimba enkuba etonya benyigire mu kuwemu ebyo ebiva mu nkuba okulima n'ebintu ebirala baleme kutaayaaya butaayaaya tubafeeko ate nammwe abatabazaala bw'osanga omwana nga kyakola si kyekyo kyateekwa okukola mugambeko tolinda muzadde we mugambako tuzimbe eggwanga eryawamu.
7: Bibi ugamba kama ni dabiali inga wu kumulembe kwa fei. Gugwalu kumiruenda chinana. Katiba genda gamba andi mukadde nyo. Sina foka jaja na inga andi mukadde. Biali inga wu ebi ungo muzada solo kusanga na kuhisako na kaswanyo. Nga tetu genda genda wakambo kabolo pei. Bagende kupolisi nedane kumulembe guno munangi. mwana wa muntu tomalaga mugambako tomalaga mukambo walira genda bugenzo yogere na omuzadde kubanga ebyenda kuzino byafuka bizibu abazadde n'abaana byafuka bizibu sikwe guli omulembe gwaffe kati Peter Ssenkungu era asenzidde wano n'asaba abazadde okweyambisa akadde kano bategeke ebyo byonna abaana bibandi tutye ku masomero lugendo okwera olwanga 25 nga buli kimuba kiina nga tewali kigenda kubataataganya manyi eno tamu gye tugenda mu ya kubiri era bwe bagenda kutandika mu butongole ngenda kuza mwezi abiri mutano kati omuzadde wabanga watandika ddagwe kenyini okweteekateeka kitegeeza nti okusoma kuno kuba tekugenda kukumenya
8: tweteeketeeka okusasula akasente akatusabibwa abali mu private ate n'abali mu gavumenti okubawa ebyo ebitusabibwa omwana bw'agenda ku ssomero nga talina uniform nga talina ngatto mu kigere nga talina kyakulya ku ssomero amaliriza n'okusoma tasomye bulungi ono mbasaba mutusaasira abooluganda abaana mubawa ebikozesebwa nga nze atwala ebyengunjula mu parish ene na rosari ne mu dinale n'ekabuoko mbasaba era nga mbegayirira abaana baffe tubawe byebakozesa byonna mu ssomero bagenda okusoma nga basobola okuvuganya ne bannaabwe abeewalala kubanga ebigezo bye bakola ku nkomerero biba byebimu.
7: Okay, ye mwami Peter Ssenkungu avunaanyizibwa ku byengonjula mu kigo kye Nalzaali Dinari ye Kabuoko. Tuli ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, Wotabadde, Radio Buddu ebaddewo. Kakati igwe awuliriza Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, njagala olye kawunga ka Buddu Super Maize Flour, okawulira obuwoomu obukalimu. Kawunga kano kalungi ddala, kakeberebwa abakugu, tekali mu food poisoning, ate nawo okalaba ojja kakasa nti ddala ono Buddu Super Maize Flour kubanga kawunga keeru bulungi ddala. Tugenda genda masomero aba masomero muli baddembe okusubula oba ne mukagula mu bungi ne mubeera nako ate ne waka kalungi ka kulia so gwe owedduka gwe owe waka owe somero ng'oyagala kakutuuke ko woli ogenda kuba ku note musanvu 9 8 5 5 oba ku note 7 8 2 17 8 2 17 8 akawunga akabudu Super Maize Flour kagenda kuba kakutuuka ko awo wennyini wona aboli gwe kuba ogamenti nze owesomero gindi njagala y'obusawo nga 10 bajja bukuleetera awo nze Veronica Indiria Ntonde neetaaga y'obunga era nayo bajja bukuleetera wona w'obooli owa Buddu Super Maize Flour akawunga kano kakolewa mikwano gya Fabaro na Agrobusiness Center SMC Limited waliye Kabale Bugonzi. Kati bwetuba tweyongeddeyo omanyi Katikkiro wa Buganda oyitibwa Charles Peter Mayiga yawezezza emyaka 13 bukyanga akwataddamula era abantu bangi bakyavaayo n'obubaka obumwebaza olw'ebyo byakoledde Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Kati abaami ba Kabaka abawangalira mu ggombolola ya Mumyuka Kalungu bavudde ne beebaza Kamalabyonna wa Buganda oyitibwa Charles Peter Mayiga olw'omulimu amakula gwakoledde abantu ba Buganda mu myaka gino 13. Kalungi Martin yeyatukunganyiriza ensonga ze Kalungi eyo.
9: Abaami ba Kabaka bano nga bakulembeddwamu omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Kalungu Katabalwa Nsimbe Vincent mu kwogerako ne Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo bategeezezza nti Katikkiro wa Buganda bukyanga akwataddamula kati emyaka 13 beddu afubye okulaba ng'atumbula ebyenkulaakulana mu bantu ba Buganda ko n'okutumbula ebyobulimi naddala ekirime eky'emmwanyi nga bino byonna bireetedde abantu ba Buganda okwekulaakulanya ko n'okutandikawo bizinensi ez'enjawulo.
10: Twala omukisa guno okwebaza Mukama waffe Katikkiro olw'emyaka 13 gy'amaze nga akutte eddamula era ng'alamulirako Ssaabasajja Obuganda. Emyaka gino gitukoze bulungi naddala ffe nga Bannabuddu abantu ba Buganda ffenna kuba tumuyigiddeko bingi ebyobukulembeze okukola ennyo era n'abantu okulaba nga tubaagazisa buli kye bakola bagateko omutindo. Bino byonna bibadde ebirowoozo bya Mukama waffe Katikkiro bitambudde obulungi ne byongera okuzimba abantu okwagala okwekolera
9: mu ngeri y'emu. Omwami wa Kabaka ono Nsimbe Vincent alabudde abazadde bafube okukwatagana n'abakulu b'amasomero mu disitulikiti eno ey'Ekalungu naddala mu mbeera eno ey'okusomoozebwa bafube okulaba nga bazza abaana baabwe ku masomero olwo nno emiti emito gisobole okufuna ebyenjigiriza ebiri ku mutindo.
10: Njagala era okusaba abannakalungu nti abaana baddayo nga 25 n'abamu bazzeeyo dda kati leka byonna werekereze ebyo kulye bingi ebyo kunywa tusoka tulwane preventive fees zituuka ku masomero atenga n'abazadde mwogereganye bulungi nnyo n'abasomesa mwogereganye kw'ebintu byatabuse mu Uganda abantu adde bakola tibakyakola abakolera bamenyewo kati wabewo okuliziganya okulungi
9: ze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu ene Kalungi
7: Okay, Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja ne wali nomu district ebu kwa mansembi omukungu atwale byenjigiriza mu district yezi wa Patrick yakubiriza abazadde okwongera okweteekateeka ennyo ate kibayambeko okutuuka okuzza abaana ku masomero nga tewali kibekwasa wadde kubanga abaana bwe bawummula batuwa reports reports gazira gadi abaana bwe badda ku masomero naye lwakuba nti munnange olumu bigaana tubeera twagala tweteeketeeke bulungi naye maama bigaana kati bwe tuba tweyongeddeyo abasuubuzi nga mwabaddemu n'abalimi ate n'abalala abatunda ebijimusa n'ebirime nga kw'otadde n'abalima emmere okugeza nga kasooli nga kw'otadde n'ebirala batadde ku nninga kampuni ezituusa kuno ensigo eza kasooli ate kw'otadde n'ebijimusa nga baagala bannyonnyolwe lwaki ebintu bye baleeta ebiri ku katale tebituukana na mutindo tebafunamu nga bwe babeera basuubira okubifunamu bino nno byonna byabadde mu nsinkana b'ekitongole eky'obwannakyewa ekya African Fertilizer and Agribusiness Partnership babadde wamu n'ekitongole ekya Bayer basisinkanye abasuubuzi Baby Jimusa, nensigo awamu n'abalimi mu bendo bendo lino ly'e Masaka. Babadde wali

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: abatuze banga barungi nsenso kubala ba
2: nako kusanga cheyamani
1: mbade nganti mwa lunakulu akulimba runo
3: ate lwaki
1: kubanga mwagenze ne munganti sawa zina agenda okwera musambu munana nke misana mukikwatira wano
2: era tubadde tujja
1: ate kwa nzo wano wabula ebyokulya cheyamani abulwe emmere abatagenze kuba kukyalo
3: Akago bawa fumbi.
1: Wachente
3: keleza tebantu no tujulire.
4: Magambye konti bafumbie.
3: Akagambye uwo wabawe.
4: Membu fene bye bibere wachema.
1: Era byo nabya kuya.
3: Membu fene. Atuita bisosoli anti kugenda kulya membu.
4: Agwe kimubuzo labe.
3: Oba tuli nchima anti kugenze mu fene.
1: Amembu ga rutonde kwa kulibwa anti mana gundi nabinyonye ngabe mugambye.
3: Era bo lya nya membu bo tankala nya dembe lya binyonye.
1: Boga ye nyo lya ga kenyo. Ya ko chichani. Kale mutuli ya ukubutemi
2: era de cheya
1: era de nyabo
2: oliotya sebo
1: bulungi nyabo kusibye mutiyo
2: je tulise
1: anti amasa
3: mati chemba dengendo
2: gamu amasa ma oli muntu mukuru
1: na yebo bwo uchali do muntu
3: ya ino kula
1: era
3: de
1: basi
3: era de sente
1: musibye mutaba
4: je cheya
3: mugamba musya
1: tuli muno pora pora
3: muje bale
1: kale munanga ne muje bale ku
3: kale sebo
1: e barua baji je mu polisi kendo kuboba tomu kuchalo
3: kwa tomu yoriye yabba mato
1: yabba mato ke nabbe mbuzi za damolira nabbe ndiga ya tuawa
3: po polise gambachi
1: bagambye ntipo tuba nge chalo cho na chata deke mikono netukiri ziganya netusachi munti musajja mubi mga agubo kuchalo nga teba naba mtu usako bulabu
3: luwaji teba musibye musibi
1: anti ba musiba otegedi Ero lwasemba yoku muta ne teka echi wandi konti ago woku kyalo
3: kubanga kati je tumugoba je tumugusindi kaludda wa fa babe be yakulira mu baba wazali dwa tulemeddwa kati je je tumusindi kira boye bana musobola
1: anti teka ligamba bweri nti singa tumuleka ku kyalo abantu ne bamukola ko mob justice Owuli kibangu
2: fetulugwamu
1: nga sentebe wali ku kyalo n'abatuuze amugobye kibi kigwana wali ntumusamba dimula nga asambe kiba tusinga ku
4: kigambo kinene ekyo
2: nkugambye
1: kibi kigwana wala sikulimba okusinga ati okumutwala ewa senkaaba agende eyo osanga bw'atuuka eyalitirira
3: Wow,
1: okusinga okugamba nti bamukubye akakumbi ku mutwe n'aziikibwa wali
4: n'ekyo kyekisinga
2: naye twali mugobye nga nebye tulagyalaga naye tutegeddeyo naye netugenda nga tumuwandiikiddeyo omubaluwa guli guba kuntumye naye ne baba nga bamumanyi
1: baluwa aba naye eraga nti toddanga ku kyalo ebbanga bweriti nabbe tukigaddako kopi
3: kumugaagiyuza gyabalaga abagamba atya
1: gyabalaga ayina obbalaga ebbaluwa
4: Jamani eche kisoboka na.
3: Ngegamba abadde mutuze mulungi wampisa nti abadde ki.
1: Eberera ganti oyaze je mutumwereza.
4: Simwa mbuya nda.
1: Mwegendereze.
2: Kadi aba yerobye aba akozaje. Bwatukanga ajiwaye wache yama.
3: Abadde kubera mumboze.
1: Abadde agenda okumuka nti bobo nimira wane nkumbi sura nayo naddanga nayo. Amuka nti abo maro okulima enkumbi yangu. Kijyo manyi kinyaga bitono
3: kubanga eyo tebagenda kumwaniriza okujjako mbozi agendere ddala paka ku nsalo abeere muno mani zirandi
1: yanaalaba yanaalaga ffe kasita tunamwe takkuluzaako ku kyalo balizinga shaati baliza kuziika kakati nno bannange bwedda nindiridde mmwe era olukiiko lwammwe luno lwe mwayise nsobole okumanya nti lukwata ku ki era mbeere bwe zikye yagudde ku kyalo n'ebirindi ebyo yakulembeddemu banno osobole okwanja ensonga tetufuna we tutandikira
3: weewaawo aba nze mba nkulemberamu oba
2: tukulembereensonga zimalirize
3: weebale ssentebe bannange nga bwe banneesize okubeera nti nze mbakulemberamu era bakkiriza nze mbandulunjanyanja ensonga
1: ye baaba
3: ssentebe obukulembeze bwo
2: tetukyabutegeera
3: tetumutegeerera ddala otutwala kiwala zima tugamba nti otutwala kiwala zima olw'ensonga nti mutabaniwo afuuse ekizibu ku kyalo kuno fe tulabanga obuyinza abukujja mu mikono
4: babugabana
3: tagenda kutuula mu ntebe yanaba namugoba mu ntebe ye ngaani
4: yekyembuuza
3: nga yekwasa obusongasonga alina okubanga amanyi mutabani wange yamugambye otutuukidde okumanya ye naaba nga tamanyi namugoba mu ntebe yekwasa mbusimanya kisima kino kiri simanya mbusimatera n'abakyala yaddira sente za bowa simanya mbuna sente za bowa bowa teriiwo
1: naye ensonga ezimu mwandisose nga nemulinda eddoboozi okuva ewa chairman kuba nze ntwala ekyalo
2: kinoekyokubiri chairman omukyalo oyo omutabaniwo yasooka n'awandiika obupapula ng'agenda abusuula mu
3: stenseni
2: abusuula ku masomero ng'atiisatiisa n'abakyala nga bw'atakyasobola emirimu gimulemye era omulundi guno tagenda kudda ku ntebe biki biki nga tubiyita byakusaaga kyeyamaani ekyaddiridde n'abakyala yuuyo laba waatuuse
1: mbadde ŋŋamba
3: obubaluwa bugera bugamba mbu era anaagezaako okuwakanya n'abakyala okumujja mu ntebye
2: mbu tetumugezesambu
3: tetugezaako kumukema sebakati mutabani we otukema namukeme
1: kakati muli mugamba mbu omutabani yaafuga ani yasazaamu omukolo gwe baali bategese wali kukyala ekiddako ogw'okusabira abagenzi
2: ebyo byali byaddabyali byadda naye kyeyamaani okuva lwe wagenze wali n'olayira gwe waliyo mukulayira tewaliyo
1: omukolo ogwo gwennyini gwe nasazaamu ne ŋŋa nti gujimirire tumale okwetegereza ebyo lwaki omutabani teyagamba nti gugende mu maaso
4: ogwo gwali
2: gwaluyiobufuzi mwabugabanyi
3: nayeanyigwe gwe twalayiza era nze naliwo n'olinnya ku katulu n'ogamba ayi solomon afiima n'ebyalo
2: ebyayonjogera
3: nto
2: nga tukulaba
3: yogera olutungu lwali lungi
2: wali ku kitawuluzi we walayirira
1: nze mbadde ŋŋamba nti nze nga chairmani ow'ekyalo gwe mwalonda omulonde owulidde era ono akyogedde bulungi ti kyenje ndayire nga chairmani mulindeeko ekigambo ekiva ewange kyemuba mutwala
2: anti kyetuyongedde okutya nti n'omwana bw'abyogera biteekebwa mu nkola chairmani kakate n'abakyala akyalina kyasobola okwogera
1: alina sitampu eraga nti esentebe omwana
2: omwanaanti kyekiddako kyeyamaani ndowooza
1: oluusi awamu nze mbangiza eki naye
2: gwoba omulagiddeyina
1: ekigambo
4: ekyokuntekitegeeza gwali mu lukwe
1: lwanaabakyala omwana tomutuma ntigenda ku luzzi ondeetera
3: mbaikatitokyasobola bwoba gwe wennyini ogambe obikola nga weekweka mu mwana tokyasobola kwogera
2: toyina kyomanyi kyeyamaani
1: bamukozi batya
2: kyeyamaani n'abakyala

0: amuje ku ntebe
1: ngamba jishine chimanye
2: ngatonna chimanye
3: mutabani wo yachikoze
2: namutabani wo
1: mulinde ekigambe ekyenkomeredde ekyokunti ko ekibe wangu
2: sente bo chai
0: ana aba chala tacha ina wanyu atuzi
1: kati mwe mugenje mugenje wa mutabani oba mugenje muje wange
0: ati tuze kwebuza kwa bwo buyeza wabugabye bugabe otubulire bate tugenda kuza kwa kuza abo babi
2: banna abachala bonna basajja ba mutabani wo babukutte
0: bonna babukutte
1: Nzori jino, nze njogere chigambe chen komerede. Otege, temuda mkwe buzanti sentebe yani nze.
2: Kakati, obudabu wabanaba chara, babu wambira kubira girobi yani.
0: Neshirala che amani, etisingo tuwela likiriza. Mutaba niwo, bwa wandi kwa upapula na gina ngabusula mustense ni kumasomero. Bwetubu somako. Chebuga chebwogerako chechikolebwa
2: chechikolebwa
0: ngavula kati bitusobedi
1: ngavula kanti nze
2: kubanga sewu lya
0: agabwe naye mutabani wo
2: bendegera
1: ah mulinde ekigambo ekyenkomeredde naye nga nze sentebe wa mwenje ndi munambe mu 23 nya
2: twageza ko juzo muga amanti sebo sigwo wa
0: sigwo nagamba nti samu amaso
2: nagamba yagala okulaba nti kati amanyi nga inange
0: angezese
3: kijja mutu
0: ampakanye
1: banange Mbabuli danga
0: baka. Tuguli la mazima chiamani.
2: Ugame kulondo mulala.
1: Sinze chiamani.
3: Tocha li chiamani.
0: Chiamani buwobo ya gara tu isiza yomotabani.
1: Chiamuga amuni akutia kona.
2: Chiamani.
0: Atika vikole buwabida la. Tocha inadobozi yogeda.
1: Tenga kati njogeza achivu.
0: Nete dobozi diyo kufuga.
3: Nete
0: yo kulembeze.
2: Naba chara abulanga njiza sente ze charu. Na yenga. Muziru we zabula. Tewali wa sede za agama ntizino ze zabula na bachale ya zitu wala. Neba babu
0: amba. Mutabani ya afuki dense.
2: Musa. Tuku musa musa. Tuku musa musa. Tuku nabi yoko laka tuku musa musa.
0: Antu kuchachi.
2: Antu. Walai ya sono mwona afima. Netukama do musa jolu tuku wayo geta agenda kore mitu.
0: Na ya to sigu wa fuga.
2: Neka tuke zogulama ni tocha agali.
1: Kendi ko.
0: Sigu wa te wa oda.
2: Na kwa chali ya genza gono kukira na wani.
0: Neta chaya manisoko tunyo nyo. Tutubuza abuza echalo chifunde bilala
2: walaila Solomon afima
1: njendi ko
4: katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
5: uchawuliriza agafa ebu bebere wano ku radio buddu

0: biddeyo
1: era biddeyo
0: naye tumutumye
2: tumanyira mama wajawe
0: yaja wanuna tubuza kwa yangamba ina mwala we aline erinyange eliyange
2: mweba mwera iraba mama wo
0: erinya naliera biranange
2: baba mweba linyona ange nyinaba bakade benasango mwami no muchali era mulumbao bali batudde kulubalaza wali nabone basanyuka okutula bana okutugira ndi banange bemwe nti bemwe kankwate konda be nega yenze
0: aya noli yangamba bikula ko kubitumbu endabe
2: ko abange yali musajja
0: mchala aya yenyi chala jeni
1: ayina tutabaniche oba kizukuru
0: che nda tete mu kigaziya just ye yali ayagala kulaba echo echogerwa che kitufu tumbu bino
1: mutabani wange bimukolera
2: akumoze girira
1: ya zige
2: baba
1: kutankuro
2: owangi
0: nangi
3: hello
2: wangi
3: wano katwa abudu munyendo
2: tusenzo kubuliza abudu munyendo
3: mje wa kuliza abataka
0: nkali mulafi tuliza
3: ninda abachalo ya inzo kubanga ni yaba dee jala vya nyu nga jishamu yote doku mugo mutaba ni okuzira
0: amsindu ukilize meme
3: ya mani yevelele mu yevelele male kukulekeza bwacho
2: baba
0: alagaya
2: nikale bali kutesa wama raba naba chala ntiyanzo kubona yakwatidwa busungu na musena
0: asinduke
1: yasi zikunganyi zibwo zino za kulongo kola bulungi bwansi simanya zino za kuzima
0: zina ne, ne, ne, ne za tatawe chiamani nazo zirugendero omu gendo kulaba tate ekibuga kya kitambuza bubi olwo kuba naba chala na gamba no one
2: atulu sinti
0: kambie kwatidem
2: abantu abamu abakulu abalengere wala aga kati bansangere naba chala tufuna tukulanyi otegedde
0: tufafagana kamu fronting so mwana
2: owulidi naga ndi sabi kabinzi jano mumbe konze owangi
3: alo
2: wangi
3: olebe ane chalo okoda
2: mito sanyo kuuliza
3: ene raka chao ni kasi chalo katuwe
2: ee baba
3: mugutufu chia maani
2: ye ee
3: mugutufu alimba nyo
2: uruaji
3: Wa
2: tuole kida muna kuza weekend otegedi netu kugamba nti chakala mpura nga mwole kamu
1: kuzi hidi ya di
2: hidi etuse
0: nga hili musamfu
1: nga hili musamfu
2: hidi enkulwe hivi soro
1: habana mpa hidi batandikuwa kune kwata baneso uke okay.
0: Madema nyuguo beso
2: hali madema yaga enda gamba nti habana janga tusaliente
1: baneso uka habana nsadakila
2: sadaka bakulabule ne bakagumye
0: taka hidi ebisole wedde inyama ya bula bula tiyali nyo ya amani
1: afetumanya afetumanya
2: aluwa
0: katusabe kuguna omurundi mzee yusufu
1: asafu
2: asafu ya aluwa
1: ase mzee asafu tomumanyi
0: obunya buo wana buo wabutereka obulinda hidi
1: mzee asafu mukala
2: ya jukola ko
1: ya atiru tukola kofi
2: mbaba kugambo mwari sebu chari
1: uchari
2: ewe chari sadaka
0: mga sabi nsabi abaji mukaka
2: tumuka senka
1: kaya ayo ya chere lama
2: ye nga ye
1: nga ye
2: na gancho mjukize
1: ee
2: basaba ni wanyaba wukatuba sibu lide wanotuja kubadida na kuruancha inshallah utaala fenga babibire katugendi tukorongo tanye kubiwanga musule burungi
0: baba
2: mwerala
4: esawa wano ku radio buju esawa zili nyeze chilo budde bwa kawoza masiga webale kuuliriza radio buju
5: Kuri kumacha
6: muri nako. Kuri kumacha. Tuning
5: guy.
6: Abenye

0: Tukuramsi zako habgowe naje kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mtana kaumuza tani radio vudu radio eyo muntu wabuli jo netukwe bazajo najo sobodo kubirangate otusi zake ngalo huru na kuruwa lilo tuguse anente kateka yatu watukwe nke sports special biamiza nyoku vobu debu no paka wali kusawa zigena kuwe ya damu kaga heze chile chulu na kuruwa lilo vinji bietu gendo kubirangate tuogira ko aliji ya feyugwangi ya yugando kutani kano na kuruwencha atusamba games ezigenda okusemba yokubira ngatezi za nyibwa na dala na season yeno ya 2025 2026 atenga na awards ba nominees bacha agenda maso nokubira ngate ababa alondebwa bafulumizwa erobo lyao atujageza ko kubira ngate tugaziwa koko then amasaza gali mukubira ngate gete kateka olunako olwalero abudwe sambi game ya yesoka eyo mukwano waliko sports arena chitovu then banafa babwe kulabazanye atimi ya sazeria ya Bulemezi bali serious nyo kusinga ekintu ekyacho na obuli awo nejeno update mwipie jama saza ga Buganda oja kubira ngate ojifuni da dalabu terevu ngabu ni mkubira ngate etambula nenso ngena nyingi na wali gwanga anjago kutegeza kukonti ya maklubs gali mkubira ngate gete kateka weekend yon tugenda kubira ngate tumala kwa season na nenso ngazo na ngabu zili mkubira ngate zitambula esawe nesoka ekutusipa kuba nafe ababi Winbet Uganda abagama nchono kubira ngato okola chichi mchoka ogenda kubira ngato tuchalira ko ku website ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbote www.bwinbetug.com ensonga zonna osobola kubira ngate ozitambuliza dala malidadi sana era njaga kutegeza koko anti bingi byogenda kubira ngato ofuna na dango tuchalide ko ogenda kwango ofuna bonuses ezenja uro zogenda kubira ngato ofuna kuva komba na faba Bwinbet Uganda Masaka wano tuwa kugulide we chiyumba chi opposite neste jiensenene asocho ino kubira ngato okola chichi mchoka genda uo osoro kubira ngato nyunga services ezichasi ingide do kubira nsofu gowe na omununja uliriza tuka utusi kuste jiensenene tunule eche manga oja kuanga tuwa vichipande chafe echa Bwinbet Uganda osoro kubira ngate oyita yo paper sort machines oja kubira ngato zisanga yo otanuko kubira ngate ozanyi dadala bulungi atenga walio ne internet ogenda kubira ngato nyumiro nga bubuli mkubira nga te buta ambula mukasera kano hira njago kutegeza kukonti na avieta oja kubira nga toji zanyira dala obulungi enyo ne casino games oja kubira nga toji zanyira dala obulungi enyo sobo notu ukayo na service jogeno kubira nga tofuna mbutufu eja kubira ya mulembe nyo okusinga ekintu ekyacho na gowe na omulungi uliriza heyo muntu wabijo radio vodu sebeba na fabo aba Bwinbet Uganda aba kutusa kesa wene soka yente kateke no yatu watu kwenye sports special yenzeta mkede umbalu mkwagalizo kulizo kulonji
1: nange zeroni sovinji ipikendo kubeda ngabi ogeru wako era wezina weleda sawa mkage zechiro tukusubiza ntio genda kubeda oize vinji no kumanyiro genda kumanya vinji wali Ronaldo Cristiano aneda chikangama kumiana nekira bie ya Al-Nassr okubeda wa champion abaliche kwangira Saudi Arabia singa bisigala nga bibiri kupanga bakulembede kilabu ya dama wakagole mkubwelele golo ya badia Sadio Mane chaveta agacha kuangula game yoyochoka babelewa champion omulundi guno era Ronaldo neba neba Sadio Mane ba Brozovic baja kupeda wangule chukupo cha wachina bachisokera dala nga bazanyi ba klabu ya Al-Nassr omukaseda kano mgemu yungabu genyoka gemu jibala bikanti bajitude kumfete bajiduminati nze erobo ya wane gole mjiba ina antini okusinzira kwecho kyebatadde okukisaawe so ebyo nebisingawo oja kupera ngo bifuna akamunge sikulu na kulwaliro World Cup squads zichagenda maso no kuyogumya ensi magwaya alitale kugwangirira bungereza tagenda kupera ngalabi kila mu World Cup era yatanisedde okupera nga akoko akukuluma necho kola tewachali so ebyo bo bisubira erezi mukozo challenges ezibeerawo kubatendesi abamawanga kabera kadekano kubanga bazanyi babera banji naye okusalawo abazanyi abamekinga squad esembayo olumu kiwawaza matuga abantu so tujja kutuka tulabe bungereze ni bani abakimekinze bani abatasode kupera nga bakimekinga nga ne World Cup naye ali mukono oboli yao so tukusaba chimu chakalimiko butagisa kakwatako kujja kumira ko radio budyo tutambule fena mwonteka teka ya fiulu na kuruwa leo emasake eno Masaka eno tongere bategeza konchi mpakeza Masaka District Football Association a 5th Division League olunako olencha tugenda kubera ko ne mipira ejigenda kubera nga ginyoka era nga bannaffe abanyendo Diamonds bagenda kubera mu nsike ne Kampala University. So Kampala University ye Masaka egenda kubera mu nsike ne Nyendo Diamonds era nga ku Kampala University josanga yewali munywanyi akochi bisasolo na out timu ni yakukwasaganya ile banga lya mazina abo olaba nti olwo bingi ebikyuse ompira basolo kupera nga bagusambira dala dala dala nga jetukomeza. So ompira gogenda kupera kakosa wazigenda kupera kumyezeka ungezi gogenda kupera nga wetegereza era ebinadidi atujabiwa tegeza then olunako lencha era Soccer Chance Academy egenda kupera munsike nembide memorio nompira kujja kupera ku Lord era sawa zijja kupera kumyezeka ungezi then waliyo game ya Ram Soccer Academy ne utenga FC Ram Soccer Academy ne utenga FC mpira guno kujja kupera wali mukasana era nako kujja kupera sawa zijja kupera kumyezeka ungezi labate binadilira. So tusaba abama teams mukwato budde mukwate time mpira gino gisobola kupera ngajitanikira mukadde akatufu then nokuzanya obudde obuwera kupanga jamukomo kulwawo kutandika definitely jamukomo kulwawo kutandika no olumuno nedda chiko okwesala so mutandike mukadde mukubedda chikanga zitegereke ko boli yao kakati muri jeno timu echali waguluye Masakalo Yal Masakalo Yal kulembede ne points 12 then Soccer Chance Academy elimu kya kubiri eno woni 19 Kampala University Masaka elimu kya kusatu ina points 12 atenga mbide memory elimu kya kuna ina points 11 Nyendo Diamond FC elimu kya kutano ino bonido 11 atenga Butenga FC bali mutupo kya mukaga bali ino bonido mukaga then Ram Soccer Academy bwa kubedde dala wansi baina just points 5 bogendo kupera nga wetegereza ne mbade mko kugaba obonero ku timu zeze kubira mulanga atera ne ziwangule misange ejo for example Kampala University bafuna points 7 ne goals 7 mu game yabwe jibali bayina kupera nga basanya ne Butenga Butenga tyalabika ko so mpira kwetu gwazanyiwa so Kampala University woni lobo busa tune bakulita nawo then Soccer Chance Academy yafuna points 7 ne goals 7 actually bali bayina kuzanya Ram Soccer Academy ne Ram ino ne tyalabika ko so banna baba Soccer Chance ne bafuna ko goals za busa tune points 7 Masakalo Yal yafuna points 2 ne goals 3 ku game jebali bayina kuzanya mbide memorio so zezimu kwezo games ezibadde zirimu ko kugemula obubonero timu zezimu zebu za buzana zitalabika mumbera nga bwegesa ko kupera nga etambula no lensonga eyo yerij bwetu bwegesa ko kupera nga etambula wano na wali gwe muganda wa faulirize eyo mtu wa bulijjo radio buddo amukasera kano kakati ne 4th division league nayo ichagenda maso nokubera nga etambula 4th division league nayo ichagenda maso nokubera nga etambula kino kyo kibinja ekidida regional league mu gwangala feria Uganda. So over the weekend wagenda kubera yo kempira ekigenda kubera nga ginyoka still okupako kubisawe ebyenja ulo tulabate binapa mwezo games era mpira jigenda kubera wenda kuzomwe singa 2 musatu luna ku loko sencha ija kubera Saturday sawa zija kubera ku myezeka ungezi so saza FC ija kubera mu skin divine SC so mpira kujja kubera ku saza ground wa ne Masaka sawa zija kubera 10 atenga Kasanje FC baja kubera mu skin master cares waliye ka woko sawa 10 era tusubina tikasanje bagenda kubera bakulembedwa muko Crispus adera bade muko mu game ya sazali abuddu so ate kati ku Saturday baina yo mulimo good enough
0: ni manager wa bade obulunji
1: So abade unga alaba ku mutabani engeri ajja kwasaganya muko emirimo wano na wali mumbera nga bwegeza ko kupera ngetambula kale no yo Crispus so ku Saturday ayino kupera nga chimanya nti omulimu gulira okubeera okukola kubanga timu eno ine birubirirwa ebyamanyi yakolera dala dala bulungi atera bagala kusigala nga bekumira waggulu eyo jebali wagenda okubeera nga wetegereza mu performance yabwe nga bagezesa okubeera nga bagiteekawo Gwe muganda wa faulirize yo mtu wabuli jo radio wudo. So kakati ku Saturday wagenda kubera mwonsike neba nafe aba master cares. Then bwetuna avao tuja kubera kune gemu kuchisawe cha echo mukasana munyendo. Kasana munyendo wajja kubera kompira wakati wa Vision FA ne Masika Sunshine FC. Vision FA ne Masika Sunshine FC. So mpire kwa kujia kupera usawa zijia kupera kumiezeka ungezi iranga kwa kumi zigena kupera satu. So kusata demu jemu wenyo kumi satu chilungi tewali cha kweyo kwa asa, tewali kweyo kwa Samsung yona yona, tewali mpira java zungu kuru na kuruwa mwe nure nsongeyo Masika Sunshine yuwa ilikambi yorumwe chisawe cho chibade chibawereza mkadi time nejo bagenda newa kupira umutukoro zari tanu. So mkuida umutu golu zitanu chono chali chongido kupera nga chali chongido kupera nga chila ganti baso ulu kupera nga bagenda uni bawa anguli lao. Then Vision FA na hivu sede visinga uluwewele cha zama Masika Sunshine FC agombu tema nyo gajayo na hivu yeru anako yabati ya gala kupera nga so wazi waku chisawe chayo chesingo kupera nga etegeda. So chile tita gemu na kupere inja ulu kupere ya manye mbira nga wegeza kwa kupira ngetambula ila tusubira nchi akuna kulirumu tusubira ompiro gendo kupira ogwan na madala kwa mganda wafauliriza radio wudu radio yomu ntuwa ulijo. So ilije yu ya kusata de nenga atene ncha walio kukumipide midali jigendo kuzanyibwa nenga chibinja chino kasa nje chakule mbede ponti sabiri mbili doba kazanya games munana Masika Sunshine rimu chakubiri inovo nido kumina mukaga ninja uli ya goal ziri musanvu boba akazanya games musanvu. Then Divine ili mchia kusatu inobu nido buli kumi. Vision bali mchifo cha kuna bali inobu nido munana. Master Cares bali mchifo cha kutanu bali inobu nido butanu. Then Chetume bali mchifo cha mukaga bali inobu nido buna. Yes bali inobu nido buna. Atenga Saza bali mchifo cha musanvu bali inobu nido busatu. So race ilinyo wakati wa Kasanje ni Masika Sunshine FC. Kasanje ili unbeaten then Masika Sunshine ya kalusinga just game him. Ila Sunshine mpira kukubalu uzinga Kasanje ya wakuba kutisawe chaabwe. So Kasanje vade giant mpaka zino ila manye vade kasukurumia wagundo kupira nga wete gereza kwa mganda wafauliriza.

obubaga bususe banango obubaga nakaita akafuna obubaga babwa minundi mekalo bakampita ko mungende ndiye kumbuzi nga banange zatali mwagizi atali mwagizi wa seno mungu atidwa weki saa munange mwewe ne kumbuzi wange banange chino chika Lwaki tebujiridde nga mmaze n'okuwangula champions league kino kino kitegeerekeka okusinga kata okusoka ne mubaaga eno ate bwe munamala okuwangula champions league ne mubaaga endala mwatidde bakulu naye nga bobu bubaga nalabyeko ne bana abeeka saka mujjamula mbu bayinayoko meeting eyenkya meeting eyenkya mbubu mubalabe bagenda okuba empenda engeri gye bagenda okubeera nga babaagamu embuzi yaabwe munengeri gye bagenda okubeera nga bali yanguko gye bagenda okubeera nga babwebwenamuko embuzi eyo naye ate banetusaba temunwanira ku nyama kubanga abantu abasinga ku nyama mujjeyo kale endala eyokubeera nti muli basemu club

Kafodi ni baba sude. Bamagwaya magwaya aliwali akomplaininga ku social media yokubide domulanga agamba yaula bya musobele no musobera hali magwaya yabade agala ku babaka ali okaji mali mu World Cup bamusude magwaya. Why? Tuli mukona baba, tuli mukona. World Cup na yasonge.

0: kora munda yu
1: kaka mpukwa munda yu
2: mzede wando nga aga mpamire mwenyiri nyiri atema mburi ya pamute kake dagala
1: munda yu
3: maedo kumida sweriri umutu wakusiranya na wakudizada la mchalo
1: mwalu kambu kuwa selemubo
4: awa yimbi madimbo kuchinongena chiku gamu batu usho kuwele angaba emu pio wa saboburu wagenenga kunyumba za watu wagami nazwe wendi mundarie nazwe nye batu akole wakia kudamusuna gamu
5: kukusenyo tuwala kikunze na mjibibute
1: Vida program na yu, vida program na yu. Yom kaga, yom kaga, yom kaga. Kwa kusamu samfeso mtundu. Paka muendeza kongezi. Mwetu kuwe na maudia.